0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you feel lava to fat alfatu, maro la fafonga ni chula, talo falava, malo se fumunia. Usimayel fafonga, telephone, alelima tolutasi, PA, PMN Aotearoa, lesutofi, asono, aukuso, luafelus fulono. Ole associate chief of Maloloina al Pacific or Pacific Medical Association sili ona tele ya New Zealand lo fa amna twinal tolls for to sangola to tuai au kilani le ason nafi lo tali maloa le Pacific Medical Association is fono tele luaso lo a waita ita chief of Maloloina for mai teini tausi mai matangata su e per researchers ile to tepa itu al tolls for to sangola mavai ma fa ta ati ai se ala fu fo ma lu ma nae fa mele president ol pma ya dr kiki mawate ole ma tu li manu le nei ole a fa ma ta pasai le ta inga ma le tau tu o sa ni ta ta so fo ma lo ina ni sila ma le pasifika ina ia le le tau singa ma lango lango ina so fo ma lo ina ta ta pasifika sa fa ali fo ia le sui lango lango le fono ya dr au mea josephine herman ole manuia ole PMA le ata mai mali to mai o taitaina amatamaia e pei ofe tu pupula ya Dr. Mawate, Dame Te Wila Percival, se Colin Tukuitonga ma Dr. Debbie Ryan. Olo ofa amamai le ofisa fai ngā palota le stala ma le palota le interneti mo tangata Pasifika ele ye ele tunu umo le palota tele o tau sanganei au le iho ele asufito novema. Ole si tala po enrollments e tapuni e lea sulutfu lima o kitopa on te tala i leo palota si eo e lea sufito novema. I le lua afe lua sfulitolu e iwa sfulfate si malefitu pasene o tangata angabaa po eligible voters sa faa mawina a e nao le fitu sfulvalute si malelua pasene sa palota sao. Pemaine le sui o le elections New Zealand ya Hone Fowler, o loo fautu aina inga Pasifika, ya tanga ilunga upenga tifailangi o le palota, e siaki po angabaa e palota ili neita usanga. Na faalia si polo ofisa le universiteo au kilani faapea, o le malamalama le ngangana o loo tupuanga, e au mayele tielo mea lelei, benefits mo tangata Pasifika. O le vayaso le neo le ngangana, Kuki Airani po le epitoma o te reo Māori Kuki Airani, ma ole autu o le vayaso o le faa maru si aule i tangata e faa ngana la to ngana e fai ma faa maru lumanaing. Encouraging people to use their language as a foundation for the future. Fai mai Dr. Ake Nicholas o sa ili ilinga inga ngana tangata alau ele po indigenous languages sa ma waisi maala malama male poto mo ngana Pasifika e so swani malosi ya oa onga male soifua malolo ina. Wafailo mali company va alele le tiet star ni tau tau ngo fie istu la fono fau mo ato e ave ilungo le va alele o le atutongi pe a fai e faa o ngai pasese le avanoa i ilunga e overhead lockers e a mata ye fe puawe lua filu sulfitu o le afa amutai mal mamafa masani e fitu ke kalama o uta. Mo pasese masani e na ole tasi le ato le itite tu ilalo le nufoa. O pasese mana na o faa o nga overhead lockers e te tau ona faa tau se kad faa pitoa e taua ole priority carry on. O le te tongi a mata e luisful tolta la il malanga e tasi po le one way

0: tu tonu le tunu mai fuo fuo le umi o le malanga fa ali le change ta o le swing ai fa ai ti ele tuai ma le umi o le fuaino a to pau ma le fa nati o taimi un fale mo pasese ma tausi le ma walalo pasese masani no fa ali le sui te te alvanga fa o fa ele le ba ya kmel se puloni le matua le anga fa ia tu langa wo ia le tuma ai nga le tunu le to te le to te ni si le wo tu le tunu tapunia fo i pisi ni si wa ngau a ano going into liquidation fa mai se puloni e te tau le malo ona to isu ilo na la va a ai so sani tu sa o tuma ai nga le tunu na ia fa tu po ia va no fa inga luenga ma tau fi ai tangata mai le o atu ia tunu i fafo mana tala fa ai un wa matala no atanga le li futu mana si ampini mua mua lau langi le heavy weight ya Joseph Parker e toi fo i i tutonu le maya ina wa tatala lo nfa salanga le tu mau sa fia ngai le li futu mai New Zealand su isi onga ale ofiso la au fa saina ale UK anti-doping o ta alonga i Britania ina ua maa salomia lo nfa onga aina o la au fa sa ina ua faya ina ya Fabio Woolley ya November to sanga ni tianeng sa tau sisi pia paka ili leayu sana ang sala maintained his innocence fai mai sa le leili su engolo na toto. Isi faa mtalanga ili aswa nafi ni faa mauni ya yu paka wa umalo na faa salanga ba wa fia fia wa mamalo na ingoa ma wa sauni ya toe fo ili maya isi taimi ya leo toe mamau. Sa mua telefona oline yasu manuia tele lau tapua inga soifua.
1: Listen to 531 VI wherever you are on the iHeart Radio app.

0: Samoa.
1: Le ua se mardan to imis full to minute and tale le to lie file if you ya fi fi lava le to no malta to malo. And just before we bring our special guest, let's take a moment to talk about our current situation with Lakapisa, an organization that has long been the heartbeat of our national rugby identity over the past few months. And we've seen major changes in leadership and as well as the structure with the formation of a new rugby Samoan union, a football union aiming at rebuilding trust and transparency and unity within this sport. And these changes have come. These changes come at a critical time, really crucial time, not only for our local competitions, but also for the future of our Manu Samoa as we look ahead in the Rugby World Cup next year. So there's been plenty of discussion about the governance and player development and how Samoa can strengthen its voice internationally. And many are asking, what's the next, what's next for Lakapi Samoa? Will this new chapter bring stability and success, or are we still facing the same challenges as, that have held us back? So to help us unpack all of this, we're joined here today in the studio by someone that knows rugby leadership inside out, a man who served Samoa in the government and in judiciary as well as the real rugby stage. He's a former cabinet minister of police under the FAS government, a former Manu Samoa player, a former representative for the Oceania on the International Rugby Board, and he's also a lawyer by profession and a former deputy chairman for the Lakapi Samoa. Le nganga fa alalo va tau te fiafia fa feilo ilo fionga le fa walo Jeffrey Schuster, Harry Jeffrey Schuster, ya wa se patpat maile tatu atunu ya fionga ya le fa walo fa ona fa manui nai le tatu atunu le fiafi malama le lei ile fa foino la kapi Samoa wa sa fiafo i pulenga le tatu la kapi ya ames fo i ya sa avia fo i masui o le pasifika nga i le pulenga la kapi lo langi le IRB ya ele se o sunga fo o le sa avia ma fama sino le tatu tunu avia fo ma ministar kabinet le tatu malo tamata alo le man Samoa e o ila se o sili na ilo le fionga le fawalo ele na te malamalama i talonga tu la fono malamalama fo ia inga solonga po fa nga soloinga o polo kalame fa tamata alo a le la o fa manu ina ile tatu tunu le ne fiafi fa feilo ia tu le avatele mal fa lo le fionga le fawalo
2: ya fa ftai la fionga besta ya ofolo fam fa tar fa tu lo fionga ya fa peho ya ofolo fam fa tar fa tu pa ya ma maru la silasi tu pu mai o jeta zo o tuno ya tai nane o una tofi le tua lo tatalo fa no manu o wase manu o jeta zo tu ya fa per no la silasi jeta zo o tuno mai mong tele se yo mong iti ma lo lang ye ma ma so fo mo wal ne yaso fa fta i mo le no vi ele lo fa mala ngal leo si si ese ta fi lo i ne ile to wa tru ma lo lu ne ho tu na la so
1: ma lo fo ile le malang man wi ile la to le ma la to tai lo vi nga ile li lo ia wa ma ile lo vi nga
2: e se ki aka u pesta ok ya ta to fo i ile pelo ofisa lo ya au ese la le mele we le pioso la oile aso ato ye yo le
1: fakat kat ofisa
2: ya five from singonga so ya termine ya te ya temi fanga le sawa ofisa ya so te lo temi fanga lo ngama le fanga lo ngama le fale ya se kiere ona ngai samu
1: o ka ku samu se kia ka boy ko kongi ka kalo mali mai se yo va so le
2: ko kalo mali ye konga
1: ai talo fa ma lo la vai la ufion al tatua ya ele te va fluina le te mari i le landa tatua ele se lo tfo i la tatua le tatua tnu now with like a piece of boy ya no see the fear for tatua tnu no fo i lo fo there's been a lot of talks for tele talanoanga ma and but not to fo ali el mata upule ne lo ufion fo wal and with your extensive background in both law and sports and governance, how do you assess the current state of Lakapi Samoa and the transition into a new Samoa Rugby Football Union? That's still see like yellow fiong al tulanga le tulai mai ele ngata ile ele Lakapi Samoa ya le fo fo sia le sia ta to uniform
2: asia ta ya we langona efte langona yo faro lo ya ai ili se men fa ye marosi ma feeling alo lo fina unitem ya eh so me ya u ya lo te tenu ngai le la kapi ya mato ma tata alo isa mo ya me vo lo ya ile talong la kapi ya tau te no no uma il talong ya pe o mele wo sui wo what the bar from about the lelan mele wo wo ye sturanga wo le la wa ye wo tau tilo e male mal fa no no ya ai le un paul mele ta fa ta di pola le un ta no ye
1: o lo no winga le al tu langa le wo ye ye al ta to yuni la pila wo yo
2: ya al tu langa le ye oli poti ale te va to li poti na sa to no le il bidia wo le o samo
1: ye
2: le va pe wo wo passe ese ya le board.
1: Okay, just step aside.
2: Rotati ala to feel pulling ya la ya la interim ma ho ile ya yo tulanga oye. I fatta ni la le otto le of su your world rugby file review male audit for ile on mero tulanga ile ile tua inga ya tua ya ile board. Ya va pe ho tulanga le wa launch this you need like a pifo. Ya. O nei mea umatau te titilo I tasi alon na taunu unga po lea le faa I unga le World Rugby faa I e tulanga le apa pea ele mawhai ona isi tulanga hoi le soala pule taunu isi taunu unga hoi le maali lia hoi le tufa tasi ua ba ese mele o te vai atoi le faa tu ele ngata hoi le o le faa atua inga na I le lakapisa amua au fa tu mal uniform
1: right
2: ese tu langa
1: le fa tagile ele fa tagile au se lol se le sale malo fa tu le si uniform
2: I lo mar mar ma o ye tu la fono le world rugby
1: because e
2: ole world rugby e kasi ale totino e amana ye le world rugby ma vai ole totino le na le stala ala ala tu no o le world rugby
1: right.
2: Ele tadi al world rugby ni fa ala putu tonga se lua ele stalat
1: right
2: e ole la kapisa mola ole fa putu tonga na ele stala le world rugby ma fa putu tonga fo la na ile ma fa vaile na tadi al world rugby al fa vai fo la le na ole la kapisa mo sa ye ile sa ole world rugby le un fatal no ina ile to swinga la ol fa vai le tati ai ni
1: the constitution is constitutionally organized
2: ol fa vai sa ye mo ol te mila la o ye to sanga o mai fa ye le fono le annual general meeting ale uni pe ma anga o kika ya
1: la ko accounts
2: ya accounts a o mo o kika fa ile AGM o AGM la nga
1: Right.
2: E kofi u mai asu I male kai ngole yungi. A maka mai a pliskeng e kau I lalo I suyo le board, I suyo le loia, I male orita. Right. A kausanga u mala al menga I anga fukoe fai leo le review. Nga mai leo le World Rugby, o le lako recommendation e. If I pay AGM, so I le kausanga uma. I kala kupen menga. A o swinga coffee la. Kai fa kausanga le ya coffee. O le si la swinga ngafai. E fili yung ya sa moa ya le ya suyo le por. A fili le por ya kai fomo. A o mesa ya imo moa. O yung uma sa moa la le skala la sa kau sa ya kau vanga le domestic seas. Ola ko e fit filia plesking e sao mal plesking e ka ula yo ai la manga ya lo ya male okika.
1: Right.
2: Our swinga we e pa loka e suyo yungi el por. Ai fili el por ya le el kai fungo. Right. Yo le kulanga vela el por la we. Wo ese ma ya sa ol aso la ol pulanga akoa ko fi me kongo le yungi.
1: Yes.
2: Ol sui ma yungi a onga ol sui ma yo yungi sa vai yo yungi a opol.
1: E.
2: Ya. Ma sui la capi ma sui le yungi la capi ai fo ia a kamai kai ia o kaka uma isa fe la capi o le sa fi me sui a we la swinga le ye le portfolio we ye kaka fo le o afi swinga la capi independent members
1: oh they're not involved
2: they were involved ile involved la capi ai we ye fo ile lungo le port ma o fi me fo ile
1: e
2: yungi la kapia
1: la kosuile
2: le suile au independent members yo e mai kumu yo se suinga ke lela nga ese mai mesa ye e pule ako a yungi la kapia o ninga la kapisa moya le ya kofi la kofi ya la couvre la fil filier pour
1: y ça va on a l'avant la constitution de Manu Vaipe famino y même
2: ah pas penga y le voyer constitution folio le la voyer y le la voyer le cooking folio y on longo vingan al cauvan al mela y pour y nga y lu mal fainga le capi al fisili la o le al mer wo rugby la fail mela y wa pas ce soir al rugby apa pe fa mangi ku inga ye ele yungi la kopi ole fa pe ke lo si ku inga va ku ye pa mai fa nga se ku pe me nga yo ke le nga polan polan fa mangi nga ku lang yo wa
1: ole u mang ore ti
2: e u ma o ki ka ka se le fa nga mo mesa ku pe le world rugby pe fa pe le
1: o le mali le world rugby auditing account
2: auditing o account yo ele vo si ku lang ho pe ho si so se sui lo yungi ya pa po va nga fe ku inga Alula ave ya suyo el por voy le o fese mulianga me un hoy por las pena ay o fola sang ay o fola faya si maku ya mukile la fianga le le la fianga le o le reputation le nga ko ko ka ka yo le pulem ahora yo ngila kpia ya sa mo que le rofa un ki kilo ku ay va mayo fa un le van con a hoy kupen venga le anga como nga ku langa sa mo le o kika ma o le van con mo le si ya o O que ele foi falando, ia. O se foi com a Inga e Vapel, ele é um resort, ia. Ele é Alman Samoa, Alman Sina, ia. Ele é. Porque eu fico, ia. E faz. O Loa, ia. Manga Kua, ia. Pesca, e. O Kokasi, o Loa, o Vai, ia. O Levango Macau, ia. Ele
1: é. Ele é. Ele é. Ele é. Ele é.
2: Ele é. Ele é. Ele é. Ele wo ko wa waru dunga le o si wo ya ku wo la ki pe la fa kalanga la ku le o spain o spain ya so la aka o mi spain ya ga ko
1: ka alo ka e mo mo ka ko ka alo ye
2: mi si mi si ka ko skoleng ya ya an mele we ya spain o fa pa ya maka o ku la nga ho le aka alo ya le ko fi ko ga ko spain e le o se wo ko fa ai la o mai ka o se Mm. Oye, apesta, ole wa wa wa kele kupe aku uya walu lako le fai lako yung au kaku ele o lava se kupe ale yung yo fa alu i kuranga le fai ngor ka ole ole ole kaku au e ole koi nga kupe alu le fai ngor mansa moa fiku sulima mansina il kemi elo profesor galong On quoi qu'il est, groupe est moins bien. Et les mots, un million, un million, tant ce mal est si fa, il se pense, si vous voyez, malou, ah. On l'a, le groupe est en alpha, ah, lui, il fait, ah oui. On l'a, quoi, il est là, le groupe est en le, au result, il est ça, ouais, il est au père, au tel, mais en a. Ok, il est là pour l'aller, ah, il est, on le fait, père, ah, on le performance, ah, quand même, ma foi, ma, on a, il est en alpou, il est en a, ah. On a, e kele ya kusi me alu kongu kom fai ya le leile ya results ala wau ai le nga ole ya yo le yungi leva ai ya ya ya le yungi ma kupe ma haya nga ka hoi ya koe fai au a ya e kom fai ya le yungi me hoi nga ka ya o ol mele mga wai pero faka inga lukala ya ke mina ka kom fai ya o le Olympics mua mua
1: Vale.
2: E nkako ambe ya kore ntichens e...
1: Kore ntichens. That's a good point.
2: Kire kupe nga alu ele yungi ilme nga.
1: Number one coach.
2: Number one ele la langi ke samba yang sila. Ya e... Ele yo on kako, ele qualified kako au le Olympics. O le ala se... Ya kairo le la ufa mse ala ukikilo nga ye. Fafela nga kua iya le yungi. Ele le late results ye ye. Ale nga fa ye le yungi ilme a... il la ko ki kilo kemi nga piko e sili nga kam faye o la vako se kaka va pe e fo e nga ke koutinga la ya e kou kire yo kou kire yo le Olympics yeah
1: la sam sili sila fo lele ba tu mai la temi nei wala sa ya i mumbo sa talo le man Samoa fa tusa tusa la le temi nei i le temi nto ta aloi o lele i pulenga matupi na mo
2: Pesta la winga la la fa pta langa tele or swinga le o ye me la la ta tupe a ele fe al to inga we to va pe ol pou langa le yungi ke le fa le kum a le le anga resorts a o e winga la la fa pta langa aso la a amateur ka alunga E lose furu kala America le along year ka ka ko kasi.
1: Ilaso. 20 US.
2: Ale alkura fongo le al IRB, ale International Rugby Board.
1: Samast.
2: O malo langi kusa pe ke milio, vai ke minga aku ngo ale malo singere ke ku pe ke mi aku ngo vinga sa malo si ka longa ke minga. Ole South Africa o New Zealand, Australia per ka ngia falangi. Tapa iru malo langi. Ai lusuru mi ka umale alongi fakanga. Ke minga le 91, pe nga hoile le 95. Umalo World Cup 95 professor male marcalo le ko ye lo se luz furu ka la amrik pule ale au ya la fa yo ocupe con ye la ko kamka
1: pule so the money has power
2: mangula le we ngi wa kungula ya le vo la professor carlo ese o ile levo nga la ko nga la wo ka pe nga ila ko au maka ka vo wa ha ya fa ila ko au wa le wo professional carlo e wa maka me yo academies high performance coaches or conditioners wa ha ya maka ka professor fa ya uma ya me nga ile pe o aso la sa ye yo o coach la ka pinga coach la ka pila la in ba wo ese mo mo expertise
1: yo le oficio
2: yo la oficio
1: for my all the other expertise are in
2: fa fa ku pe uma me nga Nga ko world rugby il ko vanga il po le lolang. Nga ko quarter final il iva kasi. Male iva lima.
1: Ai le le le.
2: A ke milanga la ol kupela la ko kusa ya ya la amateur.
1: La amateur.
2: Professor Orkalunga. A lu ka kiri ko o se ise quarter final. Ole fa ola ola ki kilo ol me kile ala ngase se wa alu luma yungi ya kile kupe ai solo muli kwa yungi ya peka konga ka ko ma fiki ele kile ngi ele kile ngi ele kile ska ma ai ngo e fa yi ka ko au ma e o ma ya la ele ke mi e over ka ko fiku bole e o le million ale mo wa ko le de sifa o fa ka ko fiku bole o ko nga fakia kupe nga ya le ko nga manga ongare ye gaming ye koringa ye kamaki or picking or kamaki or kufa singa or kamaki ye malfayo se competition for the domestic exam wa e mafayenga ma wolunga ya le ya kuranga or kavanga a ele nga le kai ko fiko fa pe nga ho le le kai ko sublima o le afianga la nga ke le mele ye afia ai sa wila or kupa me o ma ki ma ai manga o mila competition kupe fa king oi ai manga o haya nga ka top class in mere conditioning, coloring, strategy, tactics. Or coupe me uma. Ele se ele fa pe ele manga mere coupe fa il manga. Ma uma kwa mangi ngwala il manga yo ya kungu ya sale malo sikele ya so ya vaya sapangi. O lua mele coupe ya sapangi. O kele coupe ya sapangi. O fa ka alo ho ikaka ese ele nga o le nga sapangi. Ya. Ale professional competition ko kongo domestic ko samangi wo ma kwa ma wolunga wo oke fo kama ka alo fa fola wo nga ma la fuka alo ila wo sapangi elise me fa penga ku puya samu ele ku fusi me penga ku fe lo fiki le ka alo ile le ka alo ile le ko ki je vraiment ma ngi sira maskali au ka ko ye elise me fa penga o ye ele me fa ilang fa pe ho ele ku puya o me ye le le fa yisi ku ngol la lang ai la lo lango nga voi le amro kor ku e ka kaunga sa ke ka alo ai ma lo ku ai o nu ngol ku ra fa no pe ke ma lo ku ka ko fi ku a ele il va yo ma vo fa fa ka na e to le conclusion e ka nga ho ka ko le me nga ai le me le fe se ka ko le il competition domestic ma le me ala ye ka kam ka ele ku pu me nga
1: ma na ye tele va nga le wa sa no ye lo fi nga pa tau fa tu sa fa pel tupe a tu sa le fa pe mai tai pe fa tai ingo le fa lo lu ta la ma le fa lo lo le li ma ta la e tau le le se la ta la tau le me finger ring ale a na le ka wa fa ka mo le lu ka la ka fa ilinga ring ale it's like that in a way we le u sa lu la ku fa pe yo o le la titi tupe le ta tu te maua a fa pe fele na tu nei a sui le uni e le a ye a new investors and new potentially new sponsors
2: pista ya o le vano no u ye le il caro al culo ngala le le fa
1: sponsorship
2: le alcun ngale fo ye con el pulo ngai ki kilo ngo ye fo ke mi ngai fo si vesi ngai si con el pacifica so e vese hui lau kolo kapi on mea ngomai ka uinga pesta e ilongi vi vese iwa apia
1: right
2: e ili kaka mo sponsors hui nga le e punga vai lua iko kumu
1: fragile
2: o lau
1: upo ma le ale tulanga
2: ai wa ai yo lau upo kufanganga mele kupul ka kolo kapi kua toxica toxica le environment le woye o kiri loa ya ulas ko inga sponsor ho inga le e mga punga vai lua e kongo se sponsor
1: given the state le ye
2: le instability wala la kala le pista ele mo isa mo kampangi o alvo da forma de tisau la ye yo ele mo o sa mo kampangi e mga mo wer ko inga kupele mga mi ka ko e fa il la kapi sa mo yo on mele nga ko ye ya sola a e nga bule va vang sponsor le titi sama le ma le Vodafone le yungi ya kaku
1: but it's still not enough
2: ele la kiki vola ko afa nga ilo afa le me ya vaku le malo sa mo le lu million nga mali le million nga mali utas mal million nga ele sifa ya bo le vang fai me ma la vang ala o su nga kele nga lo ke va ele ya o yenge fiki o fiki la o sponsor le el company hola le owning le en America le owning le
1: Fiji
2: Wolves right hola le wo la kufa ka wo le Swire shipping company
1: right
2: le ala wo sponsor inga le true le wo la sponsor inga le
1: all the money in the world they need
2: le hoy le young ya fiki ya ma fiki ya ya ke le economy ya fiki ko ke le la kama inga au ka ko e la kiki ku sa America ko mo konga
1: yes
2: papa ma kalinga ke lo ka lingi ka kim ke ngi ama le lava coupe le lava coupe a hoye
1: et
2: develop pai eu lo fa ka ngale a pesta pe lo ka kofiku ka ko kofiku le ye ke minge pe nga le la ki pe a mo wa se lua ma singa o fai tournaments
1: yeah
2: ai manga o lo ka kofiku se ko ngale vo le ma kwa ma wa lunga le intensity or competition
1: yes
2: le maulunga foi la lungo athlete ele la lor kun ma singer ke me ka nga ka alo e fa pe nga ho ila u los food lima ele ka nga la lor le su ko le kun ma singer ya competition
1: fa ma san ye foi ta alo
2: ele kai kai au kai mi la ye o le ka va nga foi yun kai kasi ko me ko fa le province ele au se kun ma singer ele o la va ya ku pe foi e fa ka va nga ya even ka kiri nga mga o e mo kwa mo lunga le level o le performance au athletes ai le akor ko nga kemi nga ka lo ele i voice competition voile ka pe o le mele i fiki o mangi ni sila ka va mi sila maskalia ka mo kila o sa mo nga sa mo ala ka alo ya nga pa nga ka mo kila am kwa kari ya le o mai o miracle masi a wanga ya ko la ye pe ko ko ra ko le ko ngo le nga ko ngo le mona
1: pacific
2: e mga music competition na domestic o sa mo e mafinga
1: e mai
2: pu e mai kama ki se squad ka ko fiko course full kama ki ki kilo le se squad su lima ongo full kama ki la ko ngo high performance center o ko nga benga ka nga o benga ma ro se lo ka pi ya ele o se me fa penga ku ya le ki le fa mo mo nga le ka ko fa kama fa nga o ya alo fa nga o ye o la insina maskari ya le ka alo insina maskari ma la ka alo fa fu e ka nga vela pesca ako ngu ma ye sem pingi world cup a felika engelangi insina maskari ele o piki ma fa fu nga ka ka fu nga ya le me a o la ko wa competition ore ko ngu insina maskari o le ai mo ma ile ko top world athletes o mai fa ile ko a ki kilo le ka ko e ka ape solo lo langi ka alo ka komiki ia o mai kongo kolu vai sa ku fakasi ale expecte ka ko e mai o le olta fo ese o ma ko ngala kapila ai le fo se ka ko ele ma vo anga ele se ka ko kupe fa se competition va pela okay fa competition o sa mo o ko ka ko me ki le ni sina maskadi o mai uma e ka lo ka competition e e pe la pelka ko domestic competition ia ka ki kilo le se competition pe ka ko ma fiki ma konga pe on mesa ka ko triangle is a competition for le fa ke ia umia ko competition e ki nga e ka me ki ia ma fa nga o le levo ka alo ma o ni sino askadi o la wo ka la ka ho nga le nga ka competitive mfinga ma lo oi
1: man
2: ke lo esia ka si o le ma ku vai o le ma ko ka la pi nga involve
1: IRB. Saúde su su enga eh leche fa mauninga ola ala tulanga yo no o el tatu watu
2: el un minga la eku maule le kilo le world rugby le pisa mola ye ai ki kilo la por la wala fainga fainga ruanga mole Malaysia
1: la ku fa kas mal
2: al mela ye mo kingo ele manga ia la world rugby le
1: Samoa rugby football
2: union er ke mi ngi Ele mang ese longa o faifa unha polal me kupu e il va al me polal me oi asau e e lo ki ki lo e fu e me ya nga ye ya le ya va nga ye lu asau se suenga e mama ya le la kapisamo e li fa va ya la ya kulanga ye fa me le fa va ngol info ka si ala kala lo rock ngal pole le yungi mo ki ya mang ye ole nga au vo la ba ku I le il la capisa mo e va ku yor ka vanga la au le siku ele kalienga ya por fa pero ila le world ya onga le mfengo nga lue fa kas ya e mai mo ke mi va ku ela vanga ko ki mai il competition al world rugby ya o au kilo por la se ona ko ke fa fanga lue fa kas por le ifo ya al melanga yo ko ngo ye pe a
1: Aruarula le tasi la tu folelele mo foi ngal lo fa tasi ya la kapisa mo mal samo rugby union ola se au la people ase afia nga afia
2: ke le la la afa pe e kali la valo rugby ngal la kapisa mo e va ku la ko au yo e lo ngi nga nga kala ka e fa ya la le competition ale asam ale asaf a few Ai le fit fidia mai lan kama ka alo mungkin ka alo fa. Ya. Tapi pengen sama mai bu mungkin kali ini ngalawa le ngah oleh la kepisah mu. Ya. Ile se pa oleh bu rugby mai ile ko ye o ko le SRF fanga fa la ko yung fa la ko ka long. Al kurang ngai ko le mai. Apa pe kali ya le bu rugby le la kepisah mu. Do you look pisambo ma aula la ka alo la piki ma ya ya ya awe le awe o suya ya sa
1: fa ma suya sa mo talo ah e le uno fa sala ina ina ta to tu
2: ka ilo la el ki ki lor work ala va nga a family work pi ma male le lak pisambo o lo ngi ngala ngal pa wa ngal ki ngi ki lor work e le ko ka lo ngoi se SRFU ko ko ki kilo rock pcc mi pa fa ma ngi ki les fa le ko ngo e lak pisam o le la wo mo le wo skula ngo yo le fo se fa ko ko ngo le o le rock pi le lak pisam ya ku pulor ku la ngape o la le ko e lan ko awe ma e o la o ko so la po la me ko por ko yungi ma le mal fa ngo ko competis ko ko ka ngo mo le la e
1: te tu sal mata ko le man melen tu fiti
2: e kai kusa le ya il kuranga le nga saulo ya panmaram e le fie fie e kakale kongo le o le yung le pulanga le yung ya fiki saulo nga fa ma lo kakanga ya mai nga kaka mai run le yung paula le se senga la me ye lu e le ma fai nga o le ma fai e le fai ma lo nga ku abe ese ya e su yo lak pisa mo Aku kuat masuk lek pisah mo, macam kiri OS. Macam kiri OS le se marsi angau le marosa mo, abe SI ya kang kang paru kainga yungir yang le koko le faya le onga ya le lek pisah mo. Oleh sesenga elua, ar kurang ale oleh fuga le afir oleh kurang pe afir polki. Yo le singa kurang aling kiki lo ele world rugby kiki lo melo ya pan marama ya mai ya ele fakanga ele lakap ele pulo le cooking le pulo lakpil lo lang le poule poule va penga ese finga malo ese ole la capi ya wan me ole kula fongo wala kasi mo me olympics le fa kanga le poule el finga malo ose
1: chain la capi
2: ose ni la capi pues ka lo ma ole la kongo le olympic
1: ka un poco kasi se tutino
2: ya wa ka kela ve lua u mai me ya lua ele misa le fa ngi ale le vesile vesile la capi sa mo ma le srfu ele caía fue el Olympics ya se culan a huele sui se fue en amaro se pulen a ole or cooking ole recognize el World Rugby o hay que en ofo fue en algo en el kilo le Olympics y el World Rugby po ahí lo que aman ahí y han sabido con el Olympics a ver con el World Rugby le hay usa mo fafu y el cala fue en el Olympics se fue allí usa mo
1: fafu no vino al que le en la afian afian con el Mexica long a pe ole Olympics
2: afian la capi kai kofiku le Olympics va afia ahí
1: ele va tanganya la la so fin ngalo ni mele tom fe nei le un la capi foule nei u fatuina fa ngaina ya le ma u mai li poti fo ya le news people observe ha pe la fa ngaina ya tu pe tu malopo fa e mai e fa mni ang vole le avena ya china e tu malo so soni le un la capi
2: ya tu la ngai es el stadia fa pe I think fa ba ya ya fa ngango le or tu penna e pulle el venga malo il était mirete ai ya u yo lo e lo va estar tu la wa manato ta si lo u yo e se al men fa yel men na mo latina e le tu malo a sa ti lo tu nga tina e le a va tu fa nga ya se va ta nga la mo pe va pe i le tu asau pe ya le kele le ola le koko male popo nga ya uko male moli ya le avaku ya bakfamile ole kumaro male akupe nga fa ima konga koko me ya avaku la kupe nga fa alun me nga mo kingwa isi kausa nga ya lesi luos fru cold fru fasu kausa ola e ola koko ya male mo male kupe le nga fa fo ke ni ko nga kinga ela nga lesa ki kilo il fa va nga ye alke me akangola ave la kapile le kupe le
1: atina ela kupe
2: ya e ma fai al fisili la e ki avela aven al la capi e fa fela iska alunga o le la en ofo fa piko i le la capi ave ku per fon fa bai e fa fela iska alunga e o al fisili la ku la imenga o mele ku ngor ka fa bai e me fa bai e me fainga fa isem me fa piko fa penga e fa piko la ven ku pe se fa la pop ku ngapo se ku nga ka ka e fa qualify ai le qualify ga ka uma po fa la poco nga uma ya e fa isku langa hoile a kikilo ye o me ka o kikilo isa mo nga le ki mi uma ka nga ka fuso se fa nga ma lo po fa nga ma ka fa ya le ki mi o le kulanga le a wa o nga ka fa nga ye ma so fo ma lo nga ka ka o me ye pi a vi fa mo
1: la walu
2: o la ka pi mo ka lunga ele o que esse tipo a lele lakpi aí a lele lá só foi mal ringa foi o que ac ele você não ganha logo com o pé a lele lá o ringa o campanha eu já o ia se o meu vai ringa o meu é com o ele com o pé a lua já ele faz o lakpi o meu é lua o que tira o que pule a lua o curanga e mal curanga ele faz a voe ele ele ole ave va per la fa pico coupe el fond fa va il la capi ave va fer la iscaro
1: lane la sa o sil sil il tatu la va tnu ole ave va per taulu ya un la capi ne ya ma mo ma te war war ke wa ma na ye le sa mo rock pi un ma te ole sa fa tu nga te ave ye ele fa ele tatu un la capi fo se si me fa le ya til mo lu mana
2: sui se si me fa o mama ya le polal me foule la mai fai me ngalo kikilo ye le mai le ivali mai o mai le ngale le ga kai kofiku a vai vela vinga kai kofiku o le swinga ke le nga fai fa lo mama nga nga kwa malosia ga ko kai kofiku malo lunga le worship wa o mesa fai sa su lima mar kai kofiku kama ki sa mo kama ki wa ku fafo nga wa ku ma fight trial piki me ga ko
1: piki
2: ya pa me lo fa ma ba e ku ma wal me nga e open ale au kama ki uma sa mo po fea ki sa uma ye ai or suinga e ke sa usa mo ke ka aloi ma e ma e ngofo e a piki da e ngofo uma sa mo ke mi a ko ai ko lengi o sa mo ele e de fa pe va ku fa fo isi uma ko yo mai ya or suinga la nga lenga fa lenga ko ke le al suinga ka alo va kasi ko lengi va kasi e o mai hoila
1: lava
2: le masaninga lava wa wa wa malosi alke sa malosi wa ga competition ke minga ke kofiku
1: we brought home the Hong Kong Sevens
2: Ya ke mi wa ke leva ese ke mi wa la kiki for the season or season asa ye il vai kaunga ya o kulanga kaun ki kilo ye ole amai nga va kasi o ole build up ole domestic competition ya male fainga ole awala e ma lo si ai le kako au kai ko fiku mal sur limba e kama kip kege a war fa ngale fa ye fa ngale e piki mai solo ya kungu ola lang e le o work le menga o le a fa pela e mai o le sr rfu la ye o le memo kupe e le ma fa inga avoid le fisili le kulanga le e ke le kupe fa alu e fa ye le competition Or kulanga le fa pe wal sa fa ga ko le kulanga le o ka piki me ka ka ka fa sa ka ko fa mo mo hunga e ave ka ko me ki ka ano isa ku profesa isa ku a ya o la ya lo ku pe ku nga ka lo profesa a o ke mi ka ke ma nga mai la ya a e le o work le nga e lua me le o work ka ya pesta o le me mo mo e le o la var ke mi ko fo mai e o mai ka pe nga ho e le o mai lo e o le work ka su lima Right. O fiang e World Cup o fai mea ngai e le ua.
1: Right.
2: Ole mea nonga lua.
1: Mm.
2: E se uma ko inga ka alo e ka alo uma ila uvanga lea. Ele ma fai inga uma e ka kou ka alo ko inga ka alo ngai lea. Ka kou a ia, ka kou a ka alo e kau ki alo e ole hard and fast. Sawa alpeisa ole ka alo nga. E aggressive kako defense. Ya. Awa ko kom ka alo e o Europa. Ele o ka alo ho ele val su mi uki.
1: E
2: va ko e fo nga le e sa pe na. Ya. O la vanga ya a luz fo e la po po ya mala u lokam. E pa ke mi nga impact players. Ya ko le ngira mai fo si o pa e ke. Ka unha por ansi si o se fu un kilo a. Ya e ke a sa u la el camp le ka ko ko lu va so fa le World Cup. A le ke sa u se la course full kilo. Al mele manga oika ko le orka ka hoile se la us furu le vals se la us se la uma lima mal se la us furu kilo a alu le vals mi ko te miako
1: ola
2: ele venga lu singa ponga nga ko ngor ke mi ngi ma ka
1: alu
2: e ol mo kwa ke fiu fa senga ko nga ke in plan e ka alu ka ko mo ska ko vango ke os kor fan o vai vai nga ro ki kilo il mele ke mi a o mai la manga o ale ka ngo mele nga ke le ya international results ki kilo la kire ku pelu olfa alu mo mo fa alu ko ngoto mesi competition samo mase me ese me mal mele ole ave players ifa fo ay wa ku fa ele fainga avoid le me ka ngo isa to mesi competition o mai fo mase international competition ole ke yai ole yai la au ai yai la au sei ya baila pol mele o ifiki ele o mai afiki ka alongi New Zealand yo lavo e a fai fongo ho ele le competition e ye fiki ko mo fongo nga ele isa mo mo ko nga ko mo competition ele fai nga me ko mo le or competition nga e ke longa si si me ko ki kilo ele vanga le ole ko ki kilo se competition ave ya ka ko au o fam kala la me ko pu ke a pesta al mali ya me ko se ke mi ka ko super tena
1: yes
2: Yo ka ko malosi mai vai ya ko ngam fiki le o mai lunga ko le supate.
1: Right.
2: Yo ka ko ele pa u sa mal top 5 ka ko lunga ele top 5.
1: Top 5.
2: Ke ale o kipi fa vose ka ko ele supate. Ya ai fa super 12. Advertiser la e ole o ka fa super 15. E lua la ka ko mal pasifika ngam fai pit. O le pida fiki ngam fai. Mal pida ka ko. Nka lo ngoa mele o fiki pe le mfainga kuu faa kasi kako pit ya pako e kako malie on maa kua pit mo le au saa mua ae mao ke faa onga anga ya kameki o konga mfiki pe a faa pe e sili yaku elise kameki saa mua e sili yaku lo le kaa lingi nga al pit la fiki e lau ki whaonganga uma ko ngā ma, ma saha mua le lako, lako pit. Ia, e I whaela mea ngā, ngā ye kemi ngā. O le Mellor Broadcasting, right? Wako ngu umala aia ye Super 15 ngā. E maua la kupe mai le Broadcasting, yeah, right? Ia, yeah, ngā whaela la alpira, fiki wha moe moe voi ngā, ngā whaela ko le lau fia mawar kupe ngā. Ai whai ngā ko pit. Ngā kako whai, le mauki e le manga o se Broadcasting, right? Aul kako pit la, kako whai pā anga ma le Warriors.
1: Oh, okay.
2: Le fai ngalanga fai maile, o mea uma le commercial la running viral operis, fai uma le Warriors. Ai, o le avoe peisi I, I Mount Smart. Ngā le pauan me manga o le warriors piki me sa mua po ai anga, anga kam, e, e lua la au o le au e ave le Super 50. Ie. O kamka arus, ma le development squad la, e, a maka kusufiku kausanga, ye, o kaka ele o ye kongo e, ele au kele yo la vanga development squad. Ai peisi uma aunga e lua ili, awis squad nga I Mount Smart. O le, o kupe uma hoi lan whakupe ngal me, whakupe me organizer warriors. Le ima se kupe ngā ko yungi e alu e mea ngā.
1: Oh, okay.
2: Ai pau an mea ngā mga oile warriors. Ai ye kama ki ka alu e uma hoi le piki a Samoa, ili man Samoa, pe piki hoi lako age grades po le kai kofiku. E release aku la first, release aku ya lako, pule leo lako uvangai pe lau ke whaonganga, pe lau ke... Fue ngale con cala que sí sí cala puede ser. Vamos a ver mga only worries. Yo me maría la pestanga mai le pit. Como que le manga un cupe mai le broadcasting, right? Ai uma mai le over le uma uma mai fongo a South Africa, New Zealand, Australia. Ai mai la vanga fa mai a ya ma ko o le karia uma ya fikima mal pit la samo. Yo me maría la pesca. O le o kama ya New Zealand yo que masan I le ya. Que mas le Australia le masangi lei po la ulanga o masangi la wangai ngiusi la ya maya okamai ki o Harry Madia o ele maanga o la wafirika ya o kou wa ya o le kasi ala uki kilo o fwea kun makwaanga o makumai kasi ala uki kilo ele menele ele kalia le ngiusi la a le la fie fie askari a kalia ka hau kongui a successful ka koa e ukia la ua ukilangi ukia chiefs wano ila unga kiki okaka polisia hoi lea pasifika le kongo ukilangi alu nga ilalo e alu ngele lango lango mea kakako e alu ngele lango lango nga ile le au lea kako pesi ile warriors e ae le ae oke I ukilangi ima lechi e olisi vela nga mea e mkwa keke ia kungu uya el kako mai wafaipa anga male liki ya wa You see them askari, peka o kungu ya ya la ko va o maliki, ele se ele se mbia ka ka ko nga mi. O me venga ngwa kuru le warriors ma ko file ma ko fa un ali un ya, ka kali. O misa ya le yungi ma maliki o you see them askari, peka o me nga la parang ye se me ka ka ko.
1: Se me ka ko un me ka.
2: Yo o le samo. Yo mo ko me ki ya umalo le si se la kapio, me lo fa si se liki.
1: Fa liki.
2: Eh o ko me o ka ko me ka alo ko kas e o manka alo to sa mo le ska il ka mi to world cup to sa mo e ka alo me lu world cup ale ale ale sur li ma la ka pi si wo li si ka
1: le si va vita u li lo vio nga i le na mai tau tu sa mo e va ya so yan te ne le a fi mai o le nga te la fuli ya a fi fo matanga ta alo tanga ta ye le ta
2: o pesa pe kasi nga fa o nga o le va yo me nga I o ka ko Ele nga kala nga le nga la kapi la ka le liki vo.
1: Eh.
2: Ya la kapi. Ke ku pusa o yo nga al fasi fasi kam ka lo mala umai mo vo le le la fali yo se skola nga ke le fa ngo.
1: Fa ngo.
2: Eh ele ka nga ku pu nga ale ale la fali ele skalo. Ya pe ar ku la nga ele ke le fa lo lo ka ka vo ele la fali ele nga ko kam ka alo a penga ho ia ia o mai mo ia sa on mesa ia le ia ia le api ia sola le sa structure e kupulo se me va penga porco o mai mo porco kam kalong fa o lima le foli e kuli
1: ko
2: pen pen ko au fa ka sanga pen ko o le ko mai kongo le
1: ole yu
2: e kongo le yu la api yu I was as ta kupulo se ke le va ke minga fa ar ke le fa ko kongo la api yu le benga fa se le foli ia se Tuna ngawe tele alfa no no ye. Ele le ka un kupunga mer fasil lo fari. Ale nga le ngi la fari ele vai fasikalo. Na diskalo ngai ele sia kinga e mo le kupulanga ele

0: ile nei foi pol kalame wa mani no inicio ba enga lo fai ma fisidia ima to wa ma to ye nei na fisidia am fai foi mana to tele ya ile ka alo lakpi ele u ele u se por la kapi o isi foi ele i o tunol pulenga la kapi ya le ele ngata da ye tunol pulenga la kapi sa mo ya le na o la vai fa tum tum o la kapi la lang o se e ye la u fio nga i tunu o pulenga la kapi la lang ya le ngata foi lo to fing fa lo ia pe o ne ne ya fa afta tele ile fa so mai fo le nefia fi ya me sem ta u pusa mo mi ai so fina ngalo fo la ufiona ya fa mi ele li fo to tele what you know ya me se fo fo fa nga uma ya afia nga ya mala ufiona ya fa fo mel ta to tnu lo fo tele atu ta to por klame fo le nefia fi la ufiona ya pe atu tele lo to ifnuwa ya ma fo mel ta to tnu ile ta to pese ne mai an so le mata to telefone ngan samo to pina mai le fionga ya inga maria maklit to le fionga ya le fawalo Jeffrey Harry Schuster ne fia fi so fo ya.
1: You can now listen to 531 PI on iHeart Radio. Download the iHeart app and search 531 PI.

0: Fifilava to Fatalfa to Maro of Fongal Nitula, Talofalava, Malo Safo Munia. Usimayel Fafonga, Talfone, Alima to Lutasi, PAP, Mini Alteroa, Lesitofi, Asono, Alcuso, Luafelus Fulono. Only a social Safo Malo Loina, El Pacifica, or Pacific Medical Association, Sili on a Teleani Usila, or of Amna Twin, El Tolus Fulto Sangal and Tautu, Elkilani, Lason Nafi. Lo tali malo ai le Pacific Medical Association is fono tele lua aso lo awaita e te erisoi fo malo loina fo mai teine tausi mai matangata su esu e per researchers ili toi tepa i tua li tolis fulu tau sanga o mavai mafata ati ai se ala fua fo o malulumanae Family President o PMA ya Dr. Kiki Mawate o le maatu li manu le nei, o le awhai ma tapasai le te inga ma le tautua usau ni e te arisoi fu maloloina e ni usila ma le Pasifika. Ina ia le leile tausinga ma le langolangoina o sei fu maloloina o tangata Pasifika. Sa faali a fo'i le sui langolango o le fono ya Dr. Aumea Josephine Herman, o le manuia o le PMA le atamai ma le tomai o taitaina amatamaia e pei o fetu pupula ya Dr. Mawate, Dame Te Wheeler Percival, Sir Colin Tukuitonga, ma Dr. Debbie Ryan. Olo fa ama mai le ofisa fa inga palota le stala ma le palota le interneti mo tangata Pasifika ele yei le tunu u mo le palota tele le tau sangnei au le iho o ele asufito novema. Olo si tala po enrollments e tapunia ele asulutfulima o ketopa on de stala ele o palota se iho o ele asufito novema. Ile lua afe lua sifulitolu e iwa sifulifate si malifitu pasene tangata angabaa po eligible voters sa faa mawina. Ae nao le fitu sifulivalite si malilua pasene sa palota sao. Famele le sui o le elections New Zealand ya Hone Fowler, o loo fautu aina inga Pasifika, ya tanga ilunga upenga tifa ilangi le palota, e siaki po angabaa e palota ile neita usanga. Na faalia si polo ofisa le University of Aukilani faapea, o le malamalama le ngangana o loo tupuanga, e au maiele tiele o mea lelei, benefits mo tangata Pasifika. O le vayaso le neo le ngangana Kuki Airani po le epitoma o te reo Maori Kuki Airani, ma o le autu o le vayaso, o le faamaru si aule i tangata e faaungana la to ngana e faima faamaru lumanae. Encouraging people to use their language as a foundation for the future. Pa mai Dr. Ake Nicholas, o sa ili ilinga inga ngana tangata alau ele po indigenous languages, sa mawaisi maala malama malepoto mo ngana Pasifika, e so swani malosi ya oa onga malisoifua maloloina. Wafailo mali company va alele le tete star ni tau tau ngofie istu la fono fau, mo ato e ave ilungo le va alele. Ole ato tongi pe a faye faa ongai pasese le avanoa I ilunga e, overhead lockers. Ya mata yefe puwari ya lua filu sulfitu, ole afa amuta ima lima mafa masani ya fitu ke kalama wa uta. Mo pasese masani, ena ole tasi le ato le ititi etu ilalo le nufoa. O pasese mana na ole faa unga overhead lockers, ete tau ona faa tau se kad faa pitoa ete ua ole priority carry on. O le tetongi a mata e lua sifulitolu tala ili malanga I tasi po le wanuwe I tutonu le tunuu ma e fuafua ili umi o le malanga. Faali ele tete ta, o lea suinga e faa ititi ele tuai ma le umi o le fuaino atopau ma le faa nanati o taimi unufale mo pasese ma tausi ili maa walalo pasese masani. Na faali ele suite ete alivanga faa ufaya le leiba ya Kamel Sepuloni le matuale anga faya le tulanga wa yele tumao ainga le tunuu. Le tuotele tatang ni usila wa tuwa le tunuu tapunia fo ipisi nisi wa ngau aano going into liquidation. Faamele Sepuloni ete tau le malo ona tuwe suilo na ala vaa. Ai so sani tu sa o tu mau a ingole tu nuu, ina ia fa atu pua ia vanoa fai ngā ruenga, ma ta ofi e tangata, mai leo atu ia tu nuu I fafo. Mala tala fai un? Wa matala nua tanga le li ifutu mana siampini mua mua lau langi le heavyweight ya Joseph Parker, e toi fo'i I tutonu le maya, ina wa tatala lo nfa asalanga le tu mau. Safia ngai le li ifutu mai New Zealand su isi onga ale ofisa wala aufa asaina ale UK anti-doping o ta alunga I Britania, ina ua maa salomia lo nfa onga aina o la aufa asa, ina ua faya ina ya Fabio Worley ya November to sanga niti aneng. Satau sisi pia paka ilile ayo sana angsala maintained his innocence fai mai sare ilile ili su engalo na toto. Isfa msalanga ili aso nafi nifa maoni ya ayo paka wa umalo nifa salanga ba wa fia fia wa mamalo na ingoa ma wa saoni ya toe fo ili maya isa taimi ya loo toe mamao.
1: You're now listening to PMN Samoa.

Hier wa matro fi von ne via fi il fatale noir a foi peur va formel ta tout nous dis voi fai pis ni sur ta tout nous ya be on ya il la sui mail ta tu va no lady dora il ne via fi ya fa ta ye foi la nang mal pulenga tu sai foi ma le fatu fa la inga ina ya ta mo fai ya mai ta tu lo mai ta tout nous ya wa foi ya fonta ma fol ta tout nous ya tu fa foi ya mai si ne ta tu ni sila ya a ole avne foi le Apeo na mamoli mai ei ma whātauina mai ei o loa. Le mamalu lau tela tātou atunu, o lo whaia la tu whātuanga, ia e meisi fōi o nisio tātou au whai whaiva. Ia e whāwhtai o lesa tā ua le tamaitai, pule o le tātou whalo loa o le Lady Dora. Ia, o le... O le whainga pā anga mā tātou whaifa to anga laiti, ia e meisi fwoi whaifaiva laiti, fwoi lele ese mai a tātou whaifaiva te tele po a tātou wāwhangota, fwoi lele e a le e tāmu whai e whātau inatu li, ia po a tātou wāwhangota tele, ia leo whaungaina na i a tātou whaifaiva laiti, e whātau mai le tātou ia, ili nā wāwhonga le tātou tunu, Ole tau fainga nā o la sto nai nei e tau nuu mai ai leise tātou uta e anau whafoga i tātou lo ese ese e peo na whae ilo pūlenga e ele ngata ele niu ia o ia fo i ese ese o le alongo o le atu ia o le mataputa ia o man makawela o le funga o le pusi ia o le fee e asa wako man tai lama ya vai ngau mena le na fai ron dei ya le nangan na I nai o te huhu Princess Street ya o le loose full lima Princess Road Princess Street I nai o te iu ngalu off man mo te way peke sa mai o south peke sa mai I ngai fefun ele tatu ya lo o ngai mai le tu matu ya mai tau langa peta na I mai tau langa peta ngai mai o South Auckland ya Now, low, oh, my Princess Street is so sour. Look now, Lua, follow Lima, Princess Road, or Ella, Nangamato tour. I have a Mario tattoo, which no, or tattoo in it tattoo, Ella tattoo, or low, my tattoo. No, I may say, Matato, four far or far a langa, ya put a four follow ina, Tom of Mata, in my follow for sure. No far pair on Fato Winner tattoo for the roll na. Yoe, ya ai lo fa nga yo ine te mari o tatu o tunu. Alo ma fa na o tatu o tunu. Lango lango i tatu bisnisi, wa a ola fo i tatu bisnisi, Manuel Hotel o tatu o tunu, o lo ala lampa pa ao i New Zealand. Ya, ale o tu fa fo e o o lavi i le a tunu o tonga, tangata nu o fiti, tangata nu o tonga, ma intia, tangata uma, o lo fa pia nanga i atu, i le falo lolne, lango o maitawina le matango fio la tu o loa. Ia fata se fo I male felesi la kamalaka masasa o ala ngat felesi ia mo tatu ia lo alala papa au isi vaya ngale atunu atu wa ngai mai au kilani mana tuwal falo lo le tora te anga ia ia fa isa fata e fa kwa kadi kongwa ngwe ari ia fa kau especially Father's Day is coming up this weekend ia for it's Samoa's Father's Day they're celebrating this coming weekend So make sure la or man ne yala lo what we fat tau tu sai pe le ne le po le sa o le fa ilo ngai samo even though it's celebrated in samo but in fair and fair for the steam mo moneta ma mo ma tu ni ni sila Yeah. Well, if I were 24, Tanto Borglam, me ol 685 Balinga Show, ne fue fiafi, fa fete telia tatu malu fa long year. Thank you to all our guests that have contributed to our show this evening. Yeah, and catch us again next the same time, same place, from 3 p.m. Yeah, to 6:30 p.m. on Thursday afternoon. Yeah, I'm all team nei. Faisi ne malo long al tato por klami. Totally mai tato afiafi manuia. Yeah, pe on se feel tato what nu. O lo o fa ngas ngasea I al tatu o whainga alwenga I am nisi fo o lo o malangatu I whainga malangi Samoa I a mese o fufuang fale ainga ma nisi o lo o awai I nisi fo o maftang fa le ainga I a o le fevi nei la tau mwhai lava le mwhai ngatai le mwhai
tau tu atu le mamalo le tatu watunu. Se ya pa ia foi se taimi o le vailua ngalpona nei. Ia an tatu tau mawai foi la ia e faisina o malo longa. E mole tafiaf nei, fa ua watu a tatu musika su fei floi a o tapena mai ili tatu a fiafi manuia, ia. Manu e tele la ngai atu I mauta malawa le tatu watunu ila tu oe o manawa. Au nisi hoi le ufto a ngai fai ngalwenga. Mahalo fa malosi fa wau lau tiute fo I malau sifi I atu e paua nai nei tu la msale fa malau sifi I le pona nei.

0: tato tunu nei foi vanyaso il tanto proclame nei o mea na tupo mea o sa tupo mai o la tupo tanto tunu va mul mai il tanto tunu samo ya lea la o ye ile si fa bopong al tanto proclame nei fia fi la tau mo fai e tal tal ina tunisi mea o tupo tanto la ufunu ye pol tanto tunu i samo ole Salon Vasolente, Pomale, Il Lovei, or Tanto Valile, or Favalile, or Twin Otters, or the Polincia, the Vasolente, nay, Lessa, Lutua, I know, two Lauilele, or Lofa Ivia, Lay Longa, Yavatas, Masuswinga, Ale Aviation for your Samoa, Yapo, Yawaya Lavella, the Civil Aviation Samoa, Fayella Suswinga, Lave Foybali Putti, Faila Fort Yanga, the Civil Aviation and Sila, in the Yamanino, Yal Fav Lavane, in the Elipotia, Yatnu Uma, Sila Fia. I mentioned for you have been a for civil aviation, the federal aviation America, or America Samoa. If I for the local federal aviation FAA authority, America Samoa. Yet, my say it don't wail him afu anga, nama afuai, be fat be fair. On the tifa itua ma. Ma falenga ina ia le tatu vaal neil fa vaal lele o le Twin Otters o le Polincia. Ia po le Samoa Airways le tatu vaal na. Ile mai ai masalo po le lua vai aso talu on mamuli natu i Samoa le tatu vaal na. Sa vatuai sa ave fa pitoa i mo kanata ele sa avi ele va e fa le ai mol se enta fa lu na se fulu lu miliona ta la e lo na fa linga pe ta ina wa mai au na to fa i foi sa ninga to fa ut fa le tali wa to le ol ta tu va ne ol fa va al ta tu wa tu ya ai o le na afi ele fa la la vele ya ele fa ta ile tu ele ye ni so i fo de mama u se ban na ai ya e se ta si fo al pase se sa fa mo lia ai ole mena tupu sa tifa i tusa tu lau le elele vai nei fiti uta i le i fefu i o fiti uta i nei manua ia o i nei ia i tutuila ia po Amerika Samoa le ala sa tu lau le elele vai ia fmei sa tofa tau matangi le taimi sa ma losi le tofa tau matangi ia o vai ngoma nei ia onga uma ia pailate ma ila tu ili fa foino o valele ma se lava ia meta o le crosswind landing ia ai a fa pe lava e ma lo si le tofa zo ta o le matangi ia ele ma fa lava e fa ina ta tele ona ia ise fo lele ma fa yo no il teme fa fo ina e ono ya rub masani la tunu e poto ala tautai se ya le atu yama ya ele i mo mai le fa yunga o le su su engale nei ya ele a mai ya tatu li poti sa ma lo si le to fa tau tau ya matang to fa tau tau le temi sa tu la le le va le le ma ye fo la vano a fa pe fo ye tu wa tu lo ya pa ma tu ho la pa u ye mo bo pala se va le le le o tu in auto sa pa u ye ru le a leila lo longa leila longa tonol manavole le mo mo vai ti mo mo la tu la le pa uelu ya ma se vanga na le pa ule lu mai le ta ul mai su o le vale le a le nose wheel e po le wheelie fo le mai su le ba ya a pito luma ya o le pa na mun muli o na tu la ule le ya o kama fo la nga le femilo sa ia so na le pa na mi mi lo le vale le pa de yang pe a on tu la ule le ya e lu ala me a ule le a fa pe lo to fa tau tau ya po se va nga o tu le pa u o tu le vale le a fo le on wa pa le pa u ki fa ku a wa ele e ala va le va no da pa le pa u le pito tu al pito pa u lu ye tu ia pe na le tai o tofo o le wili le pa uiluma ki fanga ele tu vale a ai o tai me tu la le le le va a fa fo se ina tofa tau tau vo le matang se e akoa e ale fa tai le le le i fo o le va ole meta uole nai la wa uya mai tau atu ili tate mai ole tatu vaa nero fa vaa lele ole tatu watu nuu ya e faafutai ole meta ua nai le ye nisi na afi ya iso ifuwa se banga nai se tasel pasese sa faa manu olia ili ili tula ule ele ele vaa inai fitiuta malu tua ya ole taliwa tuwe na ole tatu vaa ino umae au na faa lelea ato tua wa mentua o gal wenga faya e mene o vale le to fa fo ya e faya ya e gal wenga to fa fo e fa fo uma va enga ate tenga a le le vale le ni e fa mau mau uma i tu la sa fa o ngai nai ona pa au sa fa o ngai nai ya a va enga pa u po fa te tenga fa pe le so le le fa mau le pa u va le le la fa te tenga a e fa mau le so mal timing fa mau le pa u le o in fa mau winal pa o mea umai e olo ile ilalo ile ngalwenga le faa engineer fu ile lo valele e la tau te faa mau mau ina vaenga uma o faa mau maunga e yei la tau faa mau maunga I vaenga uma lama e o fu ile faa pia o lena malanga le vaale tue faa fau atome na sui uma e tue ave ese ato le apalea na a na na fo lele au ya ile tino le va ape ole ole pui pui ole tino le va a le ya eto es ave e se um le apale a ku so uma apa fo a yo ola ve mo revels ma fao ye fa mo mo me uma ye le ve ile fa fo un ne e o yu a me fa ma lo si ma aso a fo ye fa ma lo aso fa ma lo tino le ole va lele o mea umana e siyaki uma e insinia ile taimi e avatuele wa alele toe faafou e ofo ilai I mo meo o spulingi ya lefa ingo tato shocks shock absorbers ya mo meo spulingi na fo ilele fatataula ile taimi le palase ile wa ya otamanga na te apoia ya lponsasa le ilalo le wafo ilele epe e spulingi el palase ile wa na ilo le pa u pasasa malo vo ilele e ngawo elua mea ale ngawo ya lwa lele epe o vanga ye na la tu te apoina le palase ma mafo le wa mea umalana sui ile taimi e avatu ele wa lele ave fai le la on tali watu lta to mafu ang fu na le no o ya le faita wa fai ile se fulu male lua miliona e fa aluine fa le dia i il tanto va ape a oteme e oteme wa full service ai lesa ma moli po kanata e le na vi le va e wa le sa mo moli si tanto va to sangalen te a don tu atu ya ale ala wa avel va ale fa to a mumuli atu to a lo va yeso talun tonu fa ye fo sa uninga ho lele e le to ai tonu ol tanto va ya a ole ala wa o tu mail fa la vi e nai e fi tuta I manua ya a o lo fa ye ye su sang lo no winga tu sa male tolu ma sina a ola to to ol tanto va lele nei ya mai tu sa le finga au mai le va le langa langa le recovery could take up to tu sa mal ton ma sina fa to am finga au mai le va le mai le fa peke le va le le finga aku au mai sa al va fa pe mi nga okay ya nga omos mai om no e ono le ma finga le le ese le va le ase I va nga na u to su le apa apa su I mali afi ma tu apa po va le le I mali afi ya su ye mam pe pe me u ma na e ono le ma faila na to ile le mai to si yaki a to ile va nga le na ta to ta le no le na u to fa ma na mai na tu si yaki im fo im me o vai o kamale ma wi pa si yaki po o ma no si pe wa pe le si va si a va nga fo ile le wa wa wa I lo ai se va nga wa wa si pe wa nga a wa I se ta e o le va nga le u me va nga u ma na la nga po le mo sa nga le mu man to fo ele le yelta vale a fa pe telu vale le va oilta vale a fa pe fa le tonu a fa ka fa kwa pa ka ngale shiaki al vale o paulo le me mautino e matu a ave um yaile a to to na shiaki wala nga ola e a fiaile ola mal sangale mutanga te fe lol va lalo O le tewa inga nga luenga fai wa lalo siya ki umafo I le tautai ya po le kapteni ya I alu lwa. A waya nga umalana e siya ki umafo I le pailate male insinia. A ele I malanga ese lwa lele lono winga la. O le ala wa mai neli poti. So tu sa ma le toru masina. Fato a yo no o atu le toru masina. Ya le umi e tau mfaye tue fafo I maili tatu wa lele na la vee tutu le naifi tuta. Ya mai le vai esolente nei. Ya tatu talia pole ale umi e fa a tino inai ya walanga e la vea ele faisu su en huele ale pasi al pa al Pacific Aviation Authority ya so sa yetele na e fa e fu la tu su en ya ha pena fu le Samoa Airways al Port Administration of American Samoa ya la vanga na o le pulenga mla valele a America Samoa ya le sina vanga e fai e fatasi la tu su suenga fatasi e mele Samoa Airways ya po o vaenga fu e fape fu e le launga tasi ya le ya le malai o lo palasi e dungalva e fu alava po le ale mea ngalinga kifa a le a fu e le tele wa vaenga ome ya le la mo ome li poti pe o le pailate na mafu pe po le valele ya po le matangi wa vaenga umana o le a fai e le su suenga ya fa kwa mo markali pe amae a o na fai yel su suenga ya le pe tu sa male a tod masina o le afa nga yo ya ile tau a to e au mai o le tatu va mai tu twila e ni so li pote ba so lenteni sa tu ia mai ya il newspaper nail observer ya le ma au mai ai lunga ia lata ile tasi tesi male 5 miliona tu pe fa aluina ale tu ma lo fo ile a faleta numero lua faleta numero lua tu sem fa mau munga o lo sa fa nga ina pe na tala ina tua ya e fa mau munga fu le fa pe o le o sa tala I tua e le o lo avem te telefono ai pe tai o le li poti le wa mai fa sa mai le malo ya e tu sem le tas tes mal fa o no milion o le tu pe le faleta mai le lato tupe a toa tasi tesi ma le valu miliono, unga la te lu miliono, le na avatu I tupe fo ia mai le malo, so soni I tu malo. Ia, whapea mai le whaasa o ngal mtanga luenga, I fito I tonu ma le whaanga yo ina po le tato mtanga luenga, fo nei le Samoa District Development Authority, SDDA. Ia, mai le lato whailo mai le afiafia nafi. Ole lau fa inga ona ol tupe nisa fa aluina ele tanto funu fa vaelne ele tanto funu fa vaelna sa fa aluina tonga tu tai se lau ni mas funu ta la len ave vo ilele mo ilato molto tri watu ya onga ya na fa aluina lea I leo fa inga e iwa fe fitz lau ono sifuma le iwa tangata. Na fa aluina I lea le se lau lima sifuta la ya mai ol polo kalame fu lele le toe faliwa toe tali watu ya onga. Lea la e tutoe ma yai. I le tupele olo tutoe na fa aluina I le tupele na le tasi tesi ma le fa miliona ono suni mafe. Tasi miliona fa se lau ono suni mafe tolu se lau lima sifulu. Ta la sa fa aluina ile tatu tumalo leana fa ilo mai ia fa sa onga na ma fa ni nonga ele mtanga luenga lo fitu tonu male ba aia ole fa polo ketia le tatu o tonu ia mo tatu seleni fa mtu watu le tatu tumalo mo le tina e tumalo ia ele tasi tasi mal valu miliona lea la wa sa uli fa sa onga ia mpo fa ni nonga ia le tulanga na alu ia ele seleni pe ona yai tua inga ile amatanga alwa ya so ne ile apea tue tasi le afe le atu tue ile tupe vo ile a le tu malo ya a le teimi nei o le ala wa mai le fama manga mo le fama ni nonga o le fwe mta upu ele ta tu amatanga luenga e va aia ia ati na eo po o le tupe nei mo ati na eo tu malo o le sia tatu tala ile e ta upo lo tupu tatu utinu ya o menino leila tanto o tnu ile mota fono po official fono tanto malo o se poloketi o loo faa tupeina ma faa ngayoia ma fausia le maloa Australia. Pitai, o leesa sila sila tato watunu gile I momio talolo fu ia ma vainga o le fainga o le umusanga fodinga mai e u mai a epitai. Le ua mai le li poti. Ua toi tolo I tua le taimi e ono atu ya Oktopa. Tu sa ilama le ono masina le tua yai le fa umaina o le ngaluenga ia ele mai loa walanga o le vainga ne ploketi ni e pule ai le malo o ausetalia ele tato ploketi le na o le si e tato utalana mai Samoa ia ole mai fa maumanga fu ilele ua fa mutaina ia le au unanga ma le tautua ile mai ai o lima tausanga ala fionga ile ia ali o ainga fetui elisaya o le sa ave ma komisina ma ulunga le tatu malu il malu fiti ia mai e fa fita ia ile fionga ia ile ali o ainga fetui elisaya ia e tu sai fo i malana fo I tautua ia meise le mo mia o le fo I tautua mo alum fa nau o lo lana papa au ma au onga ia meise ni so tatu tangata sa mo lo a onga o lo fa pia na no no fo pa mau paulo fo I le tu fiti ia le la ua fa mutaina fo I le mai ai lana tautua le lima tausanga o lana tautua ia e fa avao malo e ala I le mtanga luenga vai fafo ia e lalo fo e mtanga luang fa wang malo ia ave ai o ima kumisina maulunga o tato watunu ile malo fiti ia o na ua manino ia tato watunu inisio mea o lo tutupu le tato watunu ia ma sa tutupu ma o le atutupu fo I ia a wale fa mune mai o tato watunu I Samoa mole si le fia lau telo le tatu watunu o leo po malae le tūlanga olo yei le tatu lakapi Samoa yo o staitali ngafo ila atu faafunganga nia fiafi sa ufatala noina le la le fiafi ia le fionga ia le fawalo Jeffrey Harry Schuster yo se tamata alo le tatu watunu sa yei ili manu Samoa ito usanga mvai ta alo le tatu manu Samoa ia avea fo I ma sui al pulenga al tato man Samoa su te teifono fa ilau tusi ai o ia fo ilo urua I Pasifika na ia se e ili nfo al pulenga o le fafo ino le lakapi e titonu le lalangi po la IRB le fionga le fawalu le sa avea ma sui o le Oceania Pacific ia e titonu o le pulenga al lakapi al lalangi ia o lea la sa fatano ina le fiafin le la mo tatu ina misi mai le tatu fatano ngan na ya alo maya ya ile tatu fatano ngan ne ae o wa fa mai ato I fo le tatu watil ne fiaf ae mo tatu o lo o fa fo mai o lo fia mau fo I ya nisio vaenga ta ua ya ole a fa peon tala no ya ile fiu nga ya le fa walo fa mini no ai ni so tu langa ya mini fo I va nga lo fa to ali ai ya la kapi ya samboa e malana uni la kapi yo ya le fiu nga le fa walo Harry Schuster ya wa fo I fa nga nga ta to tu no o ta to no fo I le tu la iva yo ya mai ale fa fo nga ta to tu no ile fa ta ta no nga le ma le fiu nga ya le fawalo ili ya fiyo na leila. So to help us unpack all of this, we're joined here today in the studio by someone that knows rugby, leadership inside out, a man who served Samoa in the government and in judiciary, as well as the real rugby stage. He's a former cabinet minister of police under the FAS government, a former Manu Samoa player, a former representative for the Oceania on the International Rugby Board, and he's also a lawyer by profession and a former deputy chairman for the Lakapi Samoa. Leanganga Fa'alolo, Vatu te fiafia, fa'afi loa ilo fionga, le fa'walo Jeffrey Schuster, Harry Jeffrey Schuster, yeah, se patwat maile, tatu atunu, ya fionga ya le fa'walo, fa'ona fa'amunui nai, le tatu atunu, le fiafi, malamalamalele, ile fa'afo ino la kapi Samoa, wa sa fiafo I pulenga, le tatu la kapi, ya amesifo I, ya sa aviafo I masui, o le Pasifika, ile pulenga la kapi, lo langi la IRB, ya, ele isso se o sugo foi o le sabe a farmacia no tanto o tinha a ver foi o ministério gabinete no tanto malo tá mata alô mansamo e olha se o sili na ilo na fio ngal fawalo ele na te mala mala mai ta longa tu la fono mala mala mo fui ai nga so longa po fa nga so longa o por kala me fa tam ta alô ah le la o fa manu na il tanto o tinha o ne fia fi fa filo ya tu le avtele mal fa la lo fio ngal fawalo
1: ya fa ta ilo fio nga besta ya ofolo fam fa tar fa tu lo lo fiona ya va peho ya ofolo fam fa tar fa tu pa ya ma maru la silasi tu pu mai o seta so o tu no ya ta na ne o una to fiele tu lo ta tar fa no no ma nu o se ma nu ya seta tu tu ya va per lo la silasi seta tu o tu no mai mo ti tele se yo mo ngaiti ma lo la ngi ma ma so fo mo wa ne ya so fa ta mo le no vi ele lo fa ma la ngal le si si ese ta filo ine ile to to no maru lu ne ho itu na la so
0: ma lo fo ile le malang man wi ile la to le ma la to tai lo vionga ile li lo ia wa wa mai lo vionga
1: e se ki aka u pesta ok ya ta to fo ile pai lo ofisa lo ia au ese la le mele we le pioso la oile aso ato ye ole
0: fakat kat fam singa
1: ya five fam singa so ya termine ya te la temi fanga lo sawa ofisa ya so te lo temi fanga lo nga mele fanga lo nga mele fale ya se kiere ona nga samo
0: o ka ku samo se kia ka mo ko kongi ka kalo mele me se yo va so la
1: ko kalo mele ye konga
0: ai talo fa ma lo la vai la ufion al tatua ya ele te va fluina le te mari ile landa tatua ele se lo tpo ile tatua ile tatua tnu now with like a piece of boy ya lo si the fear for tatua tnu no fo ile fo there's been a lot of talks for tele talanoanga ma and ba natu vo fa ali el mata upule ne ile ufion fo wal and with your extensive background in both law and sports and governance how do you assess the current state of like a piece of boy and the transition into a new Samoa Rugby Football Union. That's the silly silly yellow fiongal too long. I live too like my. It got a little like a piece of ambo. Yeah, the four folks here, they see a tattoo uniform.
1: Yeah. As yet, yeah, well, Langona, if Langona, you're far or no. Yeah, I. It is a man for ye. Marlosio Muffing and Royal Law of Finau Nathan. Yeah. Asa mea, ya au ya lo te tenunga ele lakapi. Ya, mato umat, tangata anu voi Samoa, ya mai voi lo, ya ile taronga lakapi, ya, tau te nau nau uma ili taronga. Ya, pe, on mele wa sui, wa barfo nga ba, au te lelan mele wa poi. Masturanga voi lea ili lakwa ii, wa, te au tilo ima le malfano noa. Ya. Ele un paul melal ta fatali po lali un ata no ye
0: o lo no winga lal tu langa le wo ye ye al ta to yuni la pila o yo
1: e al tu langa le ye o li poti ale te va to li poti na sa to no le el bidia ho le o samo e ele va pe o passe ese ye le board
0: okay
1: just step aside ti ala to fi al pulenga ye la ye la le interim ma ho ye yo tulanga oye ai fa tangi la le otole of su your world rugby fa ile review male order fo ile on mero tulanga ile tu inga ye tu ia ile por e ai va per tulanga le wa launch le si uni la kapi fo ia o nei me uma da titi lo ye ta si alon na ta unu unga por le ale fa ai unga le world rugby fa ye tulanga le ta va per ele ma fa yo nei tulanga fo ele so lo pulle ta unu sta unu unga fo ele ma le li fo ele tu fa ta si wa ba ese melo de va to ele fa tu ele nga ta ele ole fa yo tu wa inga na ile le la kapisa mo au fa tu ma le unifo
0: right
1: ese tu la nga
0: ele
1: fa ta ile
0: au se lo se le sa le malo fa tu le si unifo
1: ah yo lo ma ma ma o ye tu la fo no le world rugby
0: because e
1: ole world rugby e kasi ale to tino e amana ia le world rugby ma vai ole to tino le na le stala ale ale to no o le world rugby e le tadia world rugby ni fa ala putong se lua le stala
0: right
1: e ole la kapisa mola ole faraptonga na ile stala ile work mal faraptonga foi la na ile nga fa vaile na talia ile work al fa vai foi la le na ole la pisamo sa ile sa ole work pile un fatal no ina ile to swinga la ol fa vaile ta ti ai ni
0: the constitution is constitutionally organized
1: ol ol fa vai sa mo mo ol te mila la o ye to sanga o mai fa ile fo no le annual general meeting ale Ale unipe ama anga o kika ya
0: like
1: account ya yeah. Umalo o kika failo le ATM o le ATM langa e kofi uma ya sui male kai kai ngole yuni ama kama ya plisking e kau ila lo I sui ole sui ole board ya sui ole ole le loia ya male orita e kosa nga umala menga anga fuko e failo le review o male le record le world rugby o la recommendation If I pay ATM, so I le kusanga umo. I karal kupen menga.
0: Mani.
1: A swinga coffee la. I kifaka kusanga le ya coffee. O lisi la swinga ngafai. I fili yung ya Samoa ya le ya isui el por. I fili el por ya kai kifongo. A mesa ya imo mua. O yung iuma Samoa la liskala la sa kau sa ya kau vanga le domestic seas. Ola ko e fit filia plesking e sao mal plesking e kaula yo ai la manga ya lo ya male okika.
0: Right.
1: Our swinga we e pa loka e suyo yungi el por. Ai fili el por ya le el kai fungo. Yo le kula ho el por la we ese ma ya sa ol aso la ol pulenga akoa kofi me kon ol yungi.
0: Yes.
1: Ol sui ma yungi a onga ol sui ma yo yungi sa vai yo yungi a opol.
0: E.
1: Ya. Ma sui la capi, ma sui le yungi la capi, ai fo ia kamai kai. Ia o kaka uma esa fe la capi, o le sa fi fi mai sui. A wei la swinga le wei le portfolio. Wei ye kaka wei le o a fi swinga la capi, independent members.
0: Oh, they're not involved.
1: They're not involved. Ile involved se la capi. Ai wei ye fo ila ilunga le port, ma o fi mai fo ila ile.
0: E
1: la capilla
0: la
1: cosuile esa le sui a independent members yo me ku yo se swinga que le dan a ese mensaje e pule a ko a yungi la capilla o ninga la pisa mo ya le ya kofi la kofia la ko la filfilia po e
0: sa fa nga la val la constitution de e manu vai pe fa mino ye me
1: ya fa penga ye le voy constitution folio le la ye ya le la voy ngele ko king folio ya lo ngwinga la ko vangan me la ye po ai e nga ye lu mal fainga le la kapi al fisili la o le alme al work pi la fa me le ye e wa paiso so nga al work pi apa pe fa mangi ko inga ye e le yungi la kapi o le fa pe que lo si coinga va coye pa me fa nga se coupe me nga yo que le nga polan fa ma ngi nga kulang yo wa
0: o le uma audit
1: e uma o kika account se le fa nga mo me sa coupe le world rugby pa fa pe le
0: yo le mali le world rugby auditing account
1: auditing o account yo ele vo se kulang ho pe ho si so se suilo yungi ya pa po va nga fe coinga Alula ave ya sui el por voy le o fese murianga me un hoy por las pega ay o fola sanga yo fola falla si maku ya mukile la fianga le le la fianga le le reputation le nga ko ko ka ka yo le pulen ahora yo ngira pia ya sa mo que le lo fa un ki kilo ku ay va mayor fa un le van con a hoy kupen venga le anga como nga kulanga sa mo le okika ma o le van con moria si ya o O que ele for falando, ia. O se foi com a inga e papel, ele anga o resort, ia. Ele, al mansamoa, al mansina, ia, ole, orca e cofico, ia. E, o loa ua, ia, manga coa, ia, pesca, e, o cocasi, o loa, o vai, o levanga o maca winga, ele.
0: Ele, alu, ia.
1: Wa wale le yuma ku ngola langi wa wa ka wa waru dunga le o si ya ku ngola ai ki pe la fa ka langa le ku le o Spain o Spain ya sola aka o Spain ya ka ho
0: ka ka alo ka e mo mo ka ka alo
1: ye misi si ka ko skole ni ya ya an mele we ya Spain o fa pa ya maka o ku langa ho le aka alo ya le ko fiko ka ko Spain ele o se wo ko fa ai la mai kau wasia o ya pesta o le wa kele ku pe ku nguya wa lu la ko le fai la ko yung a o ka ku ele o lava se ku pe le yung yo fa alu i kuranga le fai nga lu ka ole ole ole ka ku au e ol ko nga ku pe alu le fai nga man sa mo fiku su lima a mansina il ke mi elo professor galo on ko kele ku pe nga mi le mawal milionga mali utas mali sifa expansive yan malu wa ole ala kupenga la fa alu ifengo au ole ka ko lo ele la va kupenga ole o result ya sa wele o ele o pe hotel nga ya ok le la polare a ingo le ole fa pe a ol performance a kama ma fu mai onga ele anga pulenga a onga e kele ya kusi me alu kongu kong fai ya le leile ya results ala wau ai le nga ole yei ole yungi leva ai ya ya le yungi ma kupe ma haya nga ka hoi ya ko e fai au a ya e kong fai ya le yungi me hoi nga ka e ya o un mele mga wai pero faka inga la ukala ya ke mina ka kong fai ya o le Olympics mua mua
0: vale
1: ya nga kua ma ya koren chichens e
0: koren chichens. That's a good point.
1: Yeah. Wow.
0: Number one coach. Yo,
1: number right. One in la langi ke sama yang si. Ya ele yo on ka ko ele qualify ka ko au Olympics. O le ala se ya kairo le la ufam ya la ki kilo ngai va fe la ngai ko ya le yungi. Ele le results ye. Ale nga fa ye le yungi me il la ko ki kilo ke minga picos e sitting nga kam fa ye. O le va ko se ka ka va pe e fu e nga ke coaching ala ya ko kire yo ko kire yo le Olympics yeah
0: la sam sil sil fo le le ba to my land time ne wala sa ye mo mo sa talo man sa mo fa tu sa tu sa la le time ne il le time to ta alo e o le le pulenga ma tu pina mo
1: besta le winga la le fa ta nga le le swinga le o ye me la le ta tu a ele fer to inga we to va pe ol pulenga le yungi ke le fa le kong le le nga resorts o e winga la le fa ta nga aso la a o amateur ka alung e lus furu ka la amerika le alongi yar ka ka ko kasi ilaso
0: 20 US
1: ale alcura fongo ale al IRB ale international rugby pool
0: samast
1: mala langi kusa pe ke milio va ke minga akungo ale malo singere ke kupe ke mi akungo vinga sa malo sika longa ke minga ole South Africa o New Zealand Australia per kangia falangi tapa iru mala langi ai lusuru amerika umale alongi fa kanga ke minga ele 91 ke nga ho ele 95 umalo World Cup 95 professor lo male marcalo le ko e lo se luz fulu ka la amrik pule ala au ya la fa yo ocupe con ela ko la ko kam ka
0: pule so the money has the power
1: mangula le we ngi wa kungula ya le vo la professor carlo ese o ile le vo nga la ko nga la wo ka penga ila ko au maka ka vo wa haya fa ila ko au wa le wo professional galo e wa maka me yo academies high performance coaches or conditioners wa haya maka ka professor fa ya umai ya menga ile pe o aso la sai yo o coach ala ka pinga coach ala ka pila la in ba wo ese mo mo expertise
0: yo la oficio
1: yo la oficio
0: for my all the other expertise are in ya
1: fa ku pe umai menga nga ko world rugby il ko vanga il ko le lolan nga ko quarter final il iba kasi male iba lima
0: a le le le
1: a ke milanga la ol coupe la la ko kusa ya ya la amateur
0: la amateur
1: professor Okalunga a lu ko kiri ko o se quarter final ol fa ol la ki kilo ol me kele ala nga se wa alu luma yungi ya kele kupe ai solo muli ko yungi na pega konga ka ko ma fiki ele kele ni ele kele ni ele kele ska ma ai ngo e fa ika ko au ma e o ma ala ele ke mi e over ka ko fiku mole e o le million ale mo wa ko le de sifa ho e fa ka ko fiku mole o ko nga fakia kupe nga ya le ko nga manga onga le gaming e koringa e kamaki or picking or kamaki or kufaxing or kamaki. Ia malifayo se competition for the domestic exam where e mafayenga mawalunga ya le ya kulanga or kawanga. E le nga le kaiko fiku efe pe nga hoi le kaiko sublima. Ole afianga langa kele mele ye afia ai sa wila or kupe ame umaki mga ai manga umila competition. Kupe fa king oi ai manga oi haya nga ka top class in your conditioning coloring strategy tactics or kupe ame uma ele se ele fa pe ele manga mi kupe fa il menga ma uma kwa mangi ngwala menga yo ya kungu ya sale ma no sikele ya so ya ya sapangi o lua mele kupe ya sapangi o kele kupe ya sapangi o faka alo ho ikaka ese o ele nga o ele nga sapangi ya a ole professional competition e kukongo domestic o sapangi o ma kwa ma o lunga o kele fai kama ka alo ifa fola o e nga ma alafu uka alo ila o sapangi e lise me fa penga o kupu ya samu ele kupu se me a penga iku fe lolo fiki le ka alo ile le ka alo ile le kompiji vale ma nyusira maskali ya au ka ko ye ele se me va penga o ye ele me fa ilang ava pe ho ele ku pu ya ele me ya le fa ye isa ku ngol la lang ai la lo lango nga ho ele amaro kor ku e ka un esa ke ka lo e ma lo ku ai o nun ku ra fa no pe ke ma lo ku kai ko fi ku ele il va yo ma va ho fa ka na e to le conclusion e ka un ho ka ko le me nga ai le me le fa isa ka ko le il competition domestic ma le me la ye ka kam ka ele ku pu me nga
0: ma na ye tele va nga le wa sa no ye lo fi nga pe ta fa tu sa fa pe tupe a tu sa le fa pe mai te pe fa te ta ingol fa lo lu ta la ma le fa lo lo le li ma ta la ye ta wo le le se la ta la ta lo me fi nga le nga le a na le ka wa fa ka mo le me lu ka la ka fa le nga le nga le it's like that in a way will le u sa lo la ku fa pe yo ole la titi tu pe ta tu te maua ai fa pe felem na tu nei a suie le uni e ole a ye a new investors and new potentially new sponsors
1: besta ia ole vano no uia ile ile ka no le kula ngala le ile fa
0: sponsors
1: le kula ngala fa ye kongo pula ngai kilo ngo ye ho ke minga ye ho si vesi ngai si kongo pacifica ngai vesi ho ila ko la kapi on me ngo mbaka winga pesta e i longi vesi va pe
0: right
1: e i ka ka mo sponsors ho ngai le e punga va e duai ko kongo
0: fragile
1: e o lau pou ola upok fanga mele ku pulka ku pikwa toxica toxica le environment le voye o kiri lo la sko nga sponsor ho nga le e manga punga vai lu ko ngo se sponsor
0: given the state le ye
1: ala ki wala la kala le pesta ele mo sa mo kampangi o alvo da forma de tisau la ye ele mo o sa mo kampangi e manga mo ko nga ku pele manga mi ka ko e fa il ka pia sa mo yo on mele nga ko ye ya sola a e nga bole va vang sponsor le titi sa ma le ma le Vodafone le yung ya ka ko
0: ya stok not enough
1: ele la ki vola ko afa nga ilo afa le me ya va ko le ma no sa mo le lu million nga mali le million nga mali tos mal million nga ele sifa ya bo le van fa me ma la van ala o su nga kele nga lo ke va ile ya o yenge fiki o fiki la o sponsor el company ho la le owning ale en america le owning
0: al fiki wo fiki wo
1: la yo la le wo la ko fa ko le swaya shipping company
0: right
1: le ala wala ko sponsor nga le true le ho la ko sponsor nga le
0: all the money in the world they need
1: le ho le yung ye fiki ya ma o fiki ai ke le economy ya fiki ko ke le la kama ai nga o ka ko e la ki ki kusan me le ka ko mo konga
0: yes
1: pa ma ta ringa ke lo ka ringi ka me kim ke ngi ma ma le la ma kupe le la ma kupe ho e
0: develop
1: yo lo fa ka nga le a pesta pe lo ka ko fiku kako ko fiku le ya ke mi ngi pe nga le la ki pe a mo wa se lua ma singa o fai tournaments
0: yeah
1: ai manga o lo ko ko fiku se ko nga le vo le makwa mawalunga le le intensity or competition.
0: Yes.
1: Ele le maulunga foi la lungo athlete. Ele la la kun masinga ke me kaunga ka alo e fa pe nga ho ila u la los food lima. Ele kaunga la lo le su ko le kun masinga ya competition.
0: Fa masani e foi ta alo.
1: Ele kai kai au kai mira ya o le ka vanga ho ya yung kai kasi. Ko me ko fa le province. Ele au se kun masinga. Ele o lava ya kupe ho ye e fa ka vanga. Ya. If I can't get in, I'm going to go to the level of the performance of our athletes. I le akor ko inga kaminga kalo ele voice competition voile ka pe ole mele fiki o mangi ni sila ka va mi sila maskalia ka ka ka mi kila o sa mo nga sa mo ala ka alo ya nga pa nga ka mi kila am ko ka ri ya le o mai o miracle masi ya wanga ya ko la ye pe ko ko ra ko le ko ngo le ngo le mona pacific
0: mona pacific
1: e mga biese competition na domestic o sa mo e mafinga Mais comme qui se square avec au fico course full comme qui kilo le se square sur lima on se full comme qui la con high performance center or going on bien avec un on bien avec Marcelo le capi ya ele ese me fa pena coupe ya le qui le fa moi on allait ka ko fa comme fa ou ya allo fa ou ya ou la insina mascaria le ka allo insina mascaria malaya ka allo fa fu e quand avait la pesca Agung umai siamping World Cup Afrika, Engelangi, New Zealand, Australia. Ele o pikir mai fafung nak kamu kau fong gaya ni apa? Aul lah kau wakam tisye hore kong New Zealand, Australia. Oleh ayam uang mai lah kau top world athletes mai fail lah kau. Aje kilo lah kau. Eka apa solo lah langi eka aloi kau komik. Ia umai kong koru bahasa ku fakasi. Ale expect ka ko umai o le tafu. Ese umai ko ngala kapila ai. Ai le ifo se ka ko le ma vuanga. Ele se ka ko kupe fa se competition va pela, okay? Fa competition o samo. O ko ka ko me ki le ngusina maskadi. Umai umai ka lo le competition ai. E pe la pelka ko domestic competition. Ia ka ki kilo le se competition pe ka ko ma fiki ma konga. Pero mesa ika ko triangle. Is it competition for ya fa ke ya miracle competition ya kinga e ka mik ya ma fainga o le levo. Aka alo ma ungi silo askaria o la wo ka la ka ba nga le nga ka competitive fainga ma lo oi.
0: Man.
1: Ke lo es ya ka si o le ma ku vai vai o le ma ka la pi nga involve.
0: E pi ma so lo la lo finangalo to lo vai lo peina e sa uno. Lango lete malam le sa etam talo man samua eta alo le au ta to what no sa ele pu lengal ta to au malam le leia il nga solonga o vainga u mai vai vai ai ma e o la le sa se e ele no fo ho le o le e pu le la pi lo la ya la la sa u sila sila ya i afa penela fa it su suen ne la fa o no talie ne mai le IRB Sau le susu enga leise fa mauninga o le ala tu langa e onu o e il tatu watu.
1: E lungo minga na e ku maule le kikilo le World Rugby le lakpi sa mola ye. Ai kikilo la po le ala wala fainga ruanga ma le marisi
0: o ngare fa kumai.
1: Au mela ye mo kingoa e le amanga ia la le World Rugby le
0: Samoa Rugby Football Union.
1: Yor kemi angei Ele yang mengisi longa ufai fai unga polal me kupu ilvar me le polal me oye asau ya laki kilo e fua me yanga iya le ya vanga iya lu asau se suenga emama ya le lakapisamo ele fa bayala ya kurang aye fa me ele fa bayingolin fo kasi alar kalar work ngal pahole le yungi mau ke ya mengai oleh ngau au voila abaku I le Il est la capisa à moi. Et au coup, il y a le cavangalia, au lessicou, et les caliaïma. Pour faire perdre, il a le world. On a le fango, on a le facas. Et ma première va couler avant qu'on m'aille, il est compétition à le world rap. Au kilo, pour la seule, on a coqué, faifang à le facas, et pour les aïfo. Il y a le melangaïon, comme vous y êtes à.
0: Alu alu la le tasi la tu fo le mo fain ngan lo fa tasi ya la kapisa mo mal sa mo rapi union ole ase au la pe pole ase afia nga afia
1: ke le la la Afa pe e kali ala valu rugby nga le laka pisa mo. E vaku lako lako au yo. E lo winga nga nga kala ka e fa yala le competition ale asam ale asal fa a few. Ai le fit fit ya mai lan kama ka alo mungkin ka alo fa.
0: Yeah.
1: Tapa pe nga sa mai mo ki kali ai nga lava le nga ole laka pisa mo. Yeah. E le se pa ole wo rugby mai ele ko ye o ko le it's our few if I'm a fail like you if I like you galo al kuranga ngai kula imai ava pe e kalia le world pile le pisambo do ngal le pisambo ma aula le ka alo le piki mai ya ya ya awe le awe o suia ya sam
0: fai ma suia sam o talo ah e le una fa sala inai na ta to to
1: kailo la yel ki ki lor work ala va nga afa mali work pi ma male le lak pisamo ono ngo nga la nga pa wa nga ki ngo ki ki lor work ele ko ka ngo ese srf ko ko ki ki lor work pi si si me pa fa ma ngi ki les pa le ko ngo e lak pisamo o le la wo mo le wo skula nga fo yo le fo se fa ko ko nga o le or the world rugby
0: lak
1: pisamo yang ku pulor kulang ape ola ele ko elan ko awe mai ai ola o ko sorar por la me ku por ko yungi male mal fain or ko competis ko ko kala ngom mun mulila et tait
0: tu salm ta ku le man melen tu bifit
1: e kai ku sal le ya il kulang ale nga saulo ya pan maram ele fi fi e kakale kongo le ole yung le pulang ale yung yafik sa ulong ay fa malo lo ka ka nga ya mayang ay kaka may run le yung paula le se sanga la may lu ele ma fying wale ma fai ele fai malo ngo ku abe ese ya esu yo lak pisa mo ola ku ku ay masu yo lak pisa mo may mo kele yo ese e mo kele yo ese de ese marsi ang ole malo sa mo abe ese ya ka ka paro ka inga e yungi yang le koko le faya le onga ya le lakapisa mo e ole se senga nga le senga e lua a kuranga le ole ol fo nga le afia ole kula fa pe afia por ki e ole singa kuranga le kiki lo ele wo ro piki kilo melo ya pan marama ya mai ya ele fa kanga ele lakapile le pule le kokingo pule lakapile lo le poule va penga ese finga malo se ole la capi ya wan me ol kula fongo wala ka se mo me olympics le fa kanga le poule el finga malo ose
0: chain la capi
1: ose yung la capi oska lo ma ole la kongo le
0: ka un poco casi se chuchino
1: ya wa ka ke la velua u mai me ya lua ele misa le fa nge ale le vesile la capi sa mo ma le esa rfu ele quería fue los olympics ya se culan a huele sui se fue en amaro se pulen a ole or cooking ole recognize el world rugby o hay en ofo fue en alguna aquel kilo le olympics y el world rugby po ahí lo que aman ahí y han sabido con ole olympics a ver con world rugby le hay usa mo fafu y el cala fue en al olympics se fue allí usa mo
0: fafu no vino al que le en al afian ah era fiel pues mais ica longa pe ole olympics
1: ya fiel la capi kai ko fiku le olympics va fia eh
0: ele va tanganya la so fin ngalo ni mele tom fe nele un la capi foule ne u fatuina fa ngaina ya le ma u mai li poti fo ya le news people observe ha pe la fa ngaina ya tu pe tu malopo fa e mai e fa mni ang vole le avena e atina e tu malo so soni le un la capi
1: ya tu la nga e stadia fa pe e fa ngfa ba ya e fa ngango le or tu penna e pulle el venga malo ilete ai ya u yo lo e lo va estar jumo la wa manato ta si lo u yo e se al men fa yel men na mo latina e ole tu malo a sa ti tiro tu nga tina e ole a va tu fa nga ya se va ta nga la mo pe va pe i le tu asau pe ya le kelele ola le koko male male male popo ngai o ko male moli ya le avaku ya ba famale le ku malo mai la ku penga fa e ma konga ku ko me ya ya avaku la ku penga fa alu menga mo ki ngoa e si kausa ngai le si lu su ko su fa su kausa o la o la koko ya ma la mo me la ku pe le ngo fa fo ke ni ko nga ki nga ela nga le sa ki ki lo il fa ba nga ye ar ki mi ka ngola ave le la kapile le ku pe le ya
0: ti na la kapile ya
1: e ma fa ing fa al fisili la e ki avela avenga la kapi e fa fela iska alunga o le la ngo fa fa piko i le la kapi ave ku pe fon fa bai e fa fela iska alunga e o al fisili la ku la imenga o mele ku ngor ka fa bai e me fa bai e le fa inga fa ise me fa piko fa penga e fa piko la venga ku pe se fa la pop konga po se ku inga ka ka e fa qualify ai le qualify ka ka uma po fa la po ko nga uma ya e fa ai skola nga hoile a kikilo ye o me ka o kikilo wi sa mo nga ni ki mi uma ka nga ka fo so fa nga malo po fa nga ma ka fa ya le ka ni uma o le kula nga le le a wa o nga ka fa nga ye ma so fo malo lo nga ka ka na o me ye bi ko ye a vi fa mo
0: la wa lu a
1: o la ka pi mo ka lu nga ele o que esse tipo a lele lapi aí a lele não sou fuma ringa feio que ac ele ele você não mora lo lo com o pé a lele lá o ingo lo o campanga eu já eu se eu moro vai ringa o menga é com a querer com o pé a lua já ele faz o lapi o menga é lua o que tira o que pule a lua o curanga e a marcuranga ele faz a voe ele ele ole ave fa pe la fa piko ku per fon fa va il la capi ave fa fela iskalo
0: lane la sa u sil sila il tatu la va tnu ole ave pe taulu taulu ya ya yun la capi ne ya ma mo ma te war war ke wa ma la ye le sa mo rock pi yun ma te ole sa fa tu nga te ave ye ile fa ile tatu la capi fo se si me fa le ya til mo lu mana
1: su se si me fa o mama ya le polal me foule la mai fai me ngalo kikilo ye le mai le ivali mai o mai le ngali le ka kai kofi ku a vai ver el vengo kai kofi o li swinga ke le nga fai fa lo mama nga nga nga ku ama lucia ka ko kai kofi ku ma lo lunga le worship wa on mesa fai sa su lima mar kai kofi ku kame ki sa mo kame ki wa ku fa fo nga aku ma fai trau piki me ka ko au
0: piki ya
1: ya pa me rofar ma vanga e ku ma wal me nga e open ale au ka me ki u ma sa mo po fe ki sa mo ye ai or suinga e ke sa usa mo ke ka aloi ma e ngofo e a piki da e ngofo u ma sa mo ke mi a ko ai ko lengi o sa mo ele ele fa pe va ku fa fo isi u ma ko yo ma ya or suinga la nga le nga fai le nga ko ke le ya suinga ka alo va kasi ko lengi va kasi eu mai hoila
0: lava
1: le malava game ya lava wa malosi alke sa malosi verga competition gaming ka kofiku
0: we
1: brought home the Hong Kong Sevens ya game wa keleva sa game wa la kiki for the season or season asa il vai kaunga ya o kulanga kaunki kilo ye ole amainga va kasi o

0: Ele o workle menga. Ole a fa pela e mai ole essa RFU lá e. Ole memo ol coupe. Ele ma fainga avoid le facili le coulanga le e que le coupe fa alu e fa ele competis. Ol coulanga le fa pe o pe ol mesa fa ga ko le coulanga le o ka ka piki me ka ka ka fa sa ka ko fa fa moy moy venga. Avec un comité, il y a un professeur. Il y a un professeur. Il y a un professeur. Il y a un professeur. Il y a un professeur. Il y a un professeur. Il y a un professeur. Il y a un professeur. Il y a un professeur. Il y a un professeur. Il y a un professeur. Il y a un ese umma ko inga ka aloeka alo maila vangale ele ma fainga umma ye ka ko ka alo ko inga ka alo ngale ka ko wa ye ka ko wa ka alo ka ki alo ye hard and fast sao peso le or ka lunga aggressive ka ko defense ya awa ko kom ka alo ye o europe ele o ka alo ho ele val subi uki
1: eh
0: va ku fo ngale e sapina ya ola vanga ya a luz fo eso la popo ya mala loca pa que mi ngala impact players ya ko le ngira me fo sio pa e que ka unha por ansi sio se fu no kilo ya e que a saula el camp le ka ko ko lu va so fa le world cup a le que saua se la course full kilo al mele manga oiga ko le orga ka hoile se la us furu le vars se la us se la uma lima mar se la us furu kilo a alu le vals mingo ke dia ko
1: hola
0: ele venga lu singa ponga nga ko ngor ke mi ngi ma ka
1: aro
0: e ol mo kwa ke fiu fa senga ko nga ke in plan e ka aro ka ko mo ska ko vango ke os kor fa o vai vai nga aro ki kilo il mele ke mi a o mai la manga o ale ka ngo mele nga ke le ya international results qui quiero la quiere el coupe lui olfa un mo mo fa lu con otro mes competition samo mas e ese me mal mero a meu players fa fo e wa ku fa ele venga avoid le me con mais auto mes competition un mai fo mas international competition o la que yai o la yai la au ayai la sei ya baila el pol velo e fiki ele o mai fiki ka alongi New Zealand yo lavo e a fai fongo ho ele le competition e ye fiki ko mo fongo nga ele isa mo mo ko nga ko mo competition ele fai nga me ko mo le or competition nga e o ke longa si si me ko ki kilo ele van ale ole ko ki kilo se competition na ve ya ya ya ya ka ko au o fam kala la me ko pu ke a pesta normali ya me ko se ke mi ka ko su patena
1: yes
0: io che non cago malo si mai vai con un fichiere o mai lungo il supporti
1: right
0: io cago e pa usa mal top 5 un cago lungo il top 5
1: top 5
0: che ero keep if avo se cago il supporti io I fai super 12 advertiser la io le o fa super 15 e lua la cago mal pacifico fai pitch o le pida fiki nga fai ma le pida kako nka nga mele o fiki pe le fai nga kufa kasi kako
1: pit
0: ya pako e kako ma li o le mako wa pid mo le au samu ae mo ki fa onga anga ya kame ki o konga fiki pe a fa pe e sili ako e lese kame ki samu e sili ako lor ka lingi nga a le pid la fiki e lo ki fa onga anga uma konga ma samu e lako pit ya e ifo la lmea nga yelke mi nga ole Miller Broadcasting, right? O kungu umala ya yele Super 15 nga. E mawala kupe maile Broadcasting, right? Nga sawela alpida, fiki faa moe moe voi nga faila kule la kufia mawala kupe nga. Ai fai nga kupid. Nga kako fai, mawkiede manga oze Broadcasting, right? Aole kako pid la, kako fai pa anga male Warriors.
1: Oh, okay.
0: Ole fai nga langa fa maile, umea uma le commercial running viral operation, fai uma le Warriors. Ai ole avo e pisi e Mount Smart. Ngan pa wan me manga ole wan ole piki me sa mo po e nga kam e luala au ole au e avel super 50. Ye kam ka arus male development squad la. A maka ku su fiku kam sanga ye o kaka ele o ye kongo e ele au kele yo la vanga development squad. Ai pisi uma au nga lua ele squad nga i Mount Smart. Ole occupe un mahoe l'alfa coupe en almeu. Fa coupe me organizer.

0: Curious. They must say, let me scoop her kako yung Edward Benga.
1: Oh, okay.
0: I pawan menga mga oil worries. I ye come ka alo umafoile piki sa mo el man sa mo pe piki ho ila ko age grade sport ka ko fiku. E release akula first release akia la ko pule le la ko vanga pe lo ke fa nganga pe lo ke a vanga le kon kala ke si si kala po ese. Ongan menga mga oil worries. Yon me Maria la pestanga mai le pit kau kiri mana angkup pemain le broadcasting right? Ayo umma main le over le umma main fongo South Africa, New Zealand, Australia. Ayo main le bangga sama ya makuk wale karya umma ya fikir mal pitla samu. Ayo main maya peska. Oleh ya kama ya New Zealand yang ke masang ide le ya ke masang le Australia le masang ide pola ulanga masang ide bangga New Zealand ya maya kama. Yo Harry Maria. Oh, ele manga ora go fika ya o kuku. Ya. Ole kasi ala gi kilo o fa kul magwanga magumai. Kasi ala gi kilo ele merele ele kalia le New Zealand ala la fie fie askali. A kalia ga go kongui. A successful ga go. E o kia la o kilang. O kia chiefs. Ah, wano ila wa gi kilo. O ga ka polisia o ele pacifica le kong o kilang ya lunga ila lu. Ya lu ngil lang olang ngome ka kaku wa ya lu ngil lang olang ngong I le au le ka ko pesi le worries ya ai le wa ai okay yo ki lang imarti yo le si vela ngam ya em kwa ke ke ya ku u ya ka kombe wa fai pa anga male lik ya ya wa you see la maskar ya pe ka wa ku u ya la ko va ho male lik ele se ele se me ka ka ko ngam o me venga ngwa ku le worries ma ko fai ma ko fai unga le yung ya ka ko ya o misa ya le yung ima male lik yo you see la maskar ya pe ka o me anga la parang ye ro se me ka ka ko ya wa o le sa mo ya ma ko ko me ya u ma lo le si se la ka pio ma lo fai si se lik
1: fai pa lik ya
0: O come ka alo ego kasi e umanka alo to sa mo leska il kemi to World Cup to sa mo ka alo mel World Cup ale sudi ma la kapiri si wo li si kemi
1: ne si va vita u li la u vionga il lena mai to tu sa mo e vaya so yan tene le afia mai o le ngata ila fuli ya afia fu matanga ta alo tanga ta ile ta
0: o pesa pe kasi nga fa o nga we le va yon menga yo ka ko ele nga ka nga le nga la ka pi la ka le likivo e la ka pi ku pusa o yon nga al fasi kam ka no mala o mai mo ho ele le la fali ele se skuna nga kile ele le fa ngo ele ka nga ku pu nga ale la fali ele skalo ya pe ya ku la nga ele kile le fa lo lo ka ko ele la fali ele nga ko kam ka alo a fa penga ho ya o mai mo ya sa on mesa yule ya yule api ya so le sa structure e ku pulo se me va pe por ko o mai mo por ko kam ka long fa o lima la fodi e ku li ko pen ko au fa ka sa nga pen ko o le ko mai ko ngole
1: ole yu
0: e ko ngole yu la pi yu I was ta ku pu se ke le va ke mi nga fa ar ke le fa ar ko ngole la pi yu le me nga fa se la fodi ya se tuna ngawe tele alfa no no ye ele le kan kupunga mer fasil lo fari ale ngeng lo fari ele vin fasil karo ya dis karo ngai ele sia kinga emo le kupulanga ele a ko nga mi hola nga akikilo ye si fanga wiki va pe yo on mele fai pe ele fi ah ole ki kilo nga le lo fari ko ngo lo resort lo fari ko ngo oi ele lo fari ko ngo lo fari
1: malo fa taila o fiona ma nei la le wa mai ele ye mo manino fu fa fonga sa mo la kapi alta se ema lista ma ta pulea fa mai alta tandong ya fa pe fu telefia sa lo en ta pulea le fa fonga sa mo lo wo fiunga le sa minsta o le le to fo i tu fa msnonga le sa fi fo ta to pan mi to sa va le uta nu la va ile fa i unga le na va pe mai e pe pelo e al taman le sa mo la sa u si si le ye ile fa msnonga ma long tanga so longa ya uta nu ba hole no ye
0: e pa le ta la vole le papsi wa sa ilo wa la o vole sa sa mi sta termina o tu pou me pa le mero titi le fa i unga le maria titi le fa i unga e fa mauni a hoi lea e le fa mauni sem manon tolu a e le moni tala ya umai loi na a wale la se se pai unga wale anga I wale ile
1: ila chule sa la
0: obstruction male mal conspiracy ya ai o tu inga yana ma unga fa sanga wale fa pe a o fa mtanga uma assembly unga unga pe sale le melen tul tul ile ya le ya le fingo mulianga wale anga ile ya la pul ya penal ponal me le titilo ye ye e tali alfam sino le pepelo sembolo ntolu wala ila sfa manga ho ile e tula nga isi mulianga yena
1: pe fa pe fa na
0: mafua mo ale mafua ona ole sa tal tonu nga la vanga ya alfam talanga a sembolo ntolu na pa no sfa talanga fia o tu ile tula nga pesta
1: oh malo fa ta fa pe fa le vanga le tu ye neile tu ile longa le judiciary review le tu fa solo ne
0: Mawal has a tala of visit judicial review of the Lopo Poisime Pena to Yangai. Yeah, or to Langale, Lotte, I will end up a little yelter, some of it to a pit. You were my toilan tapule, little is it a pitting or famsino?
1: Ole Loma, le toffee, ole, ole, ole, my munga told. Ya tele maupe et fofo et mo fainga parota le tapena fo le by election le
0: oh manete pen faino walu a se ponga le fai tu la fo no le fai la le sa walu le vai mo fa e lo o te mata ya o te e lo mata il mata inga I tau tu le fau
1: Ya la ovion e ye ni si va en te fiesa no ya ya o mo holta to vo no wa lang le meto wa to e va ve fo yo na a to e tali vo no la ovion il ta to tru
0: e hef afta te la pesta pa me mo le tout afta il of lo ovion le la va no e faso en na ta psa ta ta no e fi fi lo to faso vo na yo manato a wi tu lang ta ta no mo le ho afta i male Male Ufolova to the Payamal Malas, the other to look, or my Moama, Pavon Fonga, my hoil, Polkalam, and Nato Laura, so yeah. So, so to my Maripuang, I was a Tala, was a Manato, well, Dr. Mali, love Fafonga, Moy, Elisang, I tweep, Fasetala, fatting ice cream, and I'll fire to our Lomana to Vaivai, or we are. Lofatu ya loftelea tu pa ya malu se tatu atunu
1: ya le fafunga al tatu atunu ne fia fia fi le fionga ya le fawalo Jeffrey Harry Schuster ya faf te tele la fionga ya le fa avno ina fo la fionga te fioma yai tatu fe lo ai fo yema tatu ale angal ne fia fi ya le tatu fa tan noanga ne fia fi wa o mana ne fo I le fafunga maua samoa ile nei foi pol kalame o mani noi ni se vaenga lo fai ma fisidi e mato o mato ye nei na fisidi am fai foi mana to to chele ya ele ka alo lakpi ele ele u se por la kapi o isi foi ele yo o tunol pulenga la kapi ya le ele ngata da ya tunol pulenga la kapi sa mo ya ale na o la vai fa tum tum o la kapi la lang o se e ya ile o fio ngai tonu o pulenga la capia lo langi ya le ngat fo lo to fing fa lo ia pe o nei nei ya I have to tell ile fa so me fo le nefia fi ya me sem ta upu sa mo mi ai so feeling all for lo fiora ya fa mi le li fo totally what you know ya me se fo fanga uma ya fa nga ye malo fiora ya fa fo mel ta to know of the latter that to proclaim before a nephew feel of young, ya patio to live low to if a newer. Yeah, but from my time to what to know, il tanto, Pesen name I and so lema tanto telephoning and some word to be the my, Le Fionga, Inga Maria Maclit too. Le Fionga, Le Fawalo.

0: This is
1: BMN. Usi mai alfa afonga I telefoni ya Israeli asfitu au kuso luafilu sulono alilima cholitasi PIPMN ya Aotearoa. Eto atolu ni tama onga la onga mawalunga li Auckland Grammar na avelifale mai li tayaon nafi maalo otinga aina li tootasi na waafia isfaklewelefa fose ilpitonu o epsemi au kilani. Na tuula ilfa misilonga sita mai fasu livi te usanga la matua, mboli yanga isful faa. E au fiele faa unga ino a upenga mole faa o lima, ave taavale faa tamala, male faa o ni manu atu unga fua fua ina. Na faa mtale leo leo, na faa ona sita avale ngaoi ya litangate wa taofia, mamate ya isita ifau ilunga lea letele, ae lave vea itamaiti ya onga, male tuotasi sa faya sita otonga. Na faalia il minister o tupea Nicola Willis ni maumau tutuwa la malo e faa vavevave nga aluenga mafuafuanga mo ava noa fai nga aluenga. Ono olisi itia lea ufa eto nga toleini nga aluenga isa tuulanga pito e mawalunga tutono tulutasi tausanga. Lea tunuu atoa e lima tesi maleono pasene wa faaluaina mo le pasifika is tulutasi tesi maleono pasene. E tusalea male Luas full tall wafe fits lau tanga te Pasifika, mai lau fa inga se lau fits full tasi yafe tanga te New Zealand, ele ininga adwenga ele taiminei. Fai mai e Nicola Willis, ole ata au na ile malo, ele fa atupula iyo polo kalame mo pisinisi ma la manuia, ina ia mau ininga adwenga tu mau, mo o tanga te olo ofia fai inga adwenga. Ole fa ana wilo aina e saina ola na upenga alu mamao ile mwana Pasifika ya yulai. Ole mta upu autu lea olo otalino aina minister mta upu ta ilvai fafo ole Pasifika ile la tofono isuba ile aso nafi. Ole minister alvai fafo New Zealand lea fionga vavasa mana ya Winston Peters. Mali minister o Australia ya Penny Wong olo o awa ile fono. Au sao ni atu ile fono ta ile Pasifika po le Pacific Islands Forum e fai ai palau ili fai ingo ili masi na neing. Ia I fai ili fai moe moe, fai tole noe minister, le fai fi tau li iswa au. Su ingo le tau, le pa uma wanlano le tamau a inga, ma tau wanga fai apolo kiki, o lo tau ma fai e pulea le lau langi. Fai mele professor ya Stephen Rotuva o le University of Canterbury, o lo fai unga saina, wa vai lua ina ile itu langi, ma ua popole e atu nuula iti ol Pasifika, ni ele eto e mau afso soani mai saina. Tau noa Winston Peters, ua tato wa ai nei I afiango mea tutupu li lau langi le Pasifika, ma o le taimile nei, e so a lau pule ni fatia, o lo ufa au pea I lungo le Pasifika. Na fa ala wino aloa ia le taya ona nafi, le aso te tala aloa ia ele awala na fo afi, Fo wilalo le ele ele po le City Rail Lenki au kilani I tamaki makau rau ile tawe lima tesi male lima piliona tala. Ita tala aloa ia ila sifu tolo se tema le masi na fo. Na fufonga ina il minister fila wa inga ya Chris Bishop male ali ipule nuu au kilani le sunga Wayne Brown ile nofo anga na fo afi karanga Happy Station. Sifuli tau sanga safa anga sorele nei ya tina itele male fita. Ose ala manuia lea I tutono le ano fale o New Zealand. Male faa moe moe le amatua tele ya malanga nufo afi. Mapupu wa itai miefewa yele mamalu lea tunu. Aulumana yele titalaina aloa yele masina fau. Ole afa atu ulanga le Auckland Transport se ava noa mo tickets. Faa pitoa mole ya tunu ea siasia tuai inei stations fau. Ia sato na iuma o au kuso. Male tala fai un. Wafaalia e au fai ngaruenga soosani matautua la utele. Fai mai, olisi itio le au fai ngau tangata lei ni ngaruenga umafuwaili fai tupula iyo lima na umio mea tau mafa. Fai le tonu saifu malolo ino le mafa ufau. Mavevesi yai ya tutonu ainga. Wasili ya tunele mawalunga o Northland ilo au kilani. Ilisi itio ole fuainu mera uleayu ni ngaruenga. Ile valu tesi male valu pasene, male lima tesi maletasi pasene sa yei mua mua. Wafaala wilo ni mitanga luenga fsoosani po support services imatu far north. Fai mai olisi itia ole leayu ni nga luenga. Wati leo na mawalunga li faale etonu ole tumau ainga. Male itu ulangi faale etonu onga onga itu tonu ole atunu. Faale leta na puhi iwi social services ya mwana eru eru. Le tele o ainga olo sa ili ni fsoosani mo ni nga luenga. Faapema le taunga taa le soifuanga. Sa mo tala fau fa ai unau nei wa yaso I mamau mamau ni au taulia lau tapua inga I inga pulai Maria Makalita tu'u soifua.
0: 531 PI, bringing Pacific people together.